sultan e ngi dali toru sultan ga sultan ira bal ke rido on ga ga ga nes lel ki kwang walal ka enang alum walal ka ang wala ka no ak na miskina ke la ke na ko mena jigal jekki na mandu boru waker na liyo na lombal bor kal dok boruntu le jong nan de raja ne bo kal boruntu le jong na di sura boruntu le tip jong anang el boru boruntu ko to ga ja jona de ntule tip jong asana ki toro basin kal ngi dual sultan el batule tip ke al batule tip o riga le alo jona ide jong ila dagal ko ase kal dena e kal dia kayani girgal ko ase kurrena jekia kayani nam ki miskina ke ila bay lona duoki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lang om da jang wala serta jang wala ka jang ye eriki ko naibe ki tari niki poras ke imbasa dongore kindel dongore kindel baki alliye na kay namen eten sogle kila ko agena sultana ge al kuzingi mamang kela al kuzingi asana surundu kere na kay imba yengena sultana ge lana ko akanga sin do kan way na alke na aynya ele do se me yonde ki sense barnga na kina no en kam eten sok sok ele ba alankel nama daranga ge hay indarale babi hay indarale babi ila al mado gel delin jona ko ajanyo lo badu din surun roja ele wonaji asa en do se njamal jial enan jalum e beji mani madin juro star ya jidin ton jelula ay long din ton ay long asidun do se njamen jial enan jalum jidin ton se jelula ay long wala jidin surun ko mal mal se jelula ay long al din bar se janan al njamal enan long na asa din bara sin yamen giasa o sak nuyi yanji gelam sal o sak din so appa ira din nuyi ke asa gi bara sin yamen abas bara sin yamen ba so sak nuyi ke e gel jidok abas ya ke ba jidok asa gi manuyi maraba ze ke gi bas kele ling izye kaamu ela un al mitil mbeleng aba din bara sin gemel tiali nan jelom al bakin tornga jigil tori tok badele duiti nakin is al enan karinwe ki is ba gi gemel ela e basa din bara tok kel jigi tori tok gema kintoreng isal karim wenge dile wenge embelengia sa isjain embe ilolo ilolo dok derisi wala ilolo gudinya ilo dokola san gudka wasan duo deng arena njarang aba jola sin dimbar sin jwa gial ina njalo mining ayba derri njona din sur si jurgulo min kilman dio jurgulo na man jurule na man min karin kaja na kaja wala kaja ba elalen jala al dimbar sin jimela jina nja iji jala wala jaba neyi wukti en dogal jeng ayi elensi jawla wala jaw baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dayen borudio ne inal eten sogle yena dayen borudio ke au ken nan kayen jalo ma kergel kan lompin sabba adi kayen jalo ma kergel kan darman sabba adi kayen jalo ma kergel kan kayen bagingan sabba adi kayen jalo ma kergel kan ke ariberi awu ki nes kirgi ngonyette nasur ko ni al do don enen jumma na tornga kinsi enen jumma na putten enen jaka ngi sen beleng enal ka kirgi na kin tornga sel kikan alan kikan na enan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele kira samba do embere ba delling ini aliyene jundi namanya ne kiki na yangale kawo doobe doji aba buruntare atjawoba walgal buruntare ena lomba dok ala magnettin ko alo to kayino ne donin ke dang do kurujiti walgal kwasi kurujiti do ke na buruntule tipke ete ena duon ke njenga doktari na fi ade riapi banan ke na wi ena duon ke njenga doktari na fi ka wu ela una yene surugi sabbe be gide njeng maraba yake ba na kera ke ba na kera ke ba loba nyet juta sai na le aba kera kele na juta kulinge le adian woro taka njaba na bela has do kay mara ko akital dokta vragale ke ikisense kwa nyet kan surnga wasenkaw kan surnga sen wasenkaw bar nga nyetin kwa kital tawrae ke aiziya ba do aljo naski utoga de sadi menja do ke ji torik di njuro la jarti ngi basan arabe jong di njuro la jarti ngi balan arabe julu di njuru la jarti ban sawak jam di njuru la jarti wotan songa ge al do pal juru ne jiona jangay nalang
na din juro le pakat da kya kay wala jidok ajaro tigi na mallo pines ns jingones inalanja marakiti alanduk din tabu inja ela duo aljiji ona dembru otan kele njomo si mo kele jidin tabu ntor ga jarti na balen jumo ela duo dembru inala lobal inal long aljiji ona jumo ela duo dembru le kewa jinya na mar akuro balance kana lo keri al ela al karza ela lingela wala gal ela lingela akoro bado wala loke ya annan ke diin dido ba itage na songa ke ngebo maralan dobi do nja ela lol jiono si mo yeddel dile dobi do sins utena indele ngaba akeba mara alan dobi do deng tabu ngina jaba kal ba ngalan ba inan ay bas ela boru la lel jiyo la na isa songa si moti yo diin tabu ngina jaba si ando kalamba ke na ma inan ke ke ngen jenga inan illon na jannan eleli lolo dok damini ya jaba maranse kise kina men kambing gibbe nyarta badi ne gibbe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel enakira mbural al gibbe nyarta yi marako anke la jidi la jona enam bernya genes erit jumal ji jueni ila ibara al gibbe dio yi lakin gibena to indel wa kebo barnga loke nan ela nyarta ko ay ngir ker el diwo ko na bumi wal gal do na jingi ela nyarta ko ay de ngi na nyarta ko loni sok ning el nan duo ela nyarta serang nan diwo ker julo na jingi nama in eng na la gibe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol nama sin duo maman de ngi be agingi alji evel king jenga se inja ngi lo albaye ela duo aldengi benyarta ke na mama mpingi naye diwo eng kin nanama ko lan duo bi duo di njurule utonga ke piri yaroti ala ngi da jobe te ke num pissinga mi galas o ngona bira khalas agisi finish no ala ngi nja kisense karo duin do galamba o kadon ma gibe diwo lo al bayna ne gibe diwo jo la wala ko akela gibe ki won ko le kada wala gibe diwo o lo kai al ko akin gibe ko akin boru nyarta ka yin do na dayen ele nyarta in inan na dayen ela na kawun ena na ki won ka we na ete bo ulminga ki dayen gibe do gel na dayen boru nes ko na dayen gibe ke ete sogle do ba en karun ya gan nyarta nga wala na kwa kenes iri inkarte ingi bekina duingi bena sage jato ele sugalundu lango na gibe diwolo inalangi borunje ingwa ya nginange imbelanga nankin sugde kula ba gibe diwo kila sugde gala mbaulu annan kila sugula ba ila ayele gibe diwo la mbaulu na inalang lompi duwa se zulme api ba kenta maniata kila alba ye beleng inalang kise bas fegele si dele inanama kai nama borunje lomi etal dimboru nyartay nama jekke na sur jo ngalan jona duondi o jingi li taba ni fena duon nyartay nga nama jo antabu dinga nama pengi manan diwe nama jo kala sala ngam nama duo jena taltal jena nama duo jena motaltal jena maraki sense ngamya dingi si adi nyartay nga jibende nyartal la dimba dingi na duon diwo e la badengi ki dinga stili ba duo diwo dem o yoge na asa do kenu ko ya kwasi ki wonga al duol le yene duongi bidiwoy kwa kina kuya kwasi na di nyerta duwa ke balangi woyo kinna nama mitira ke burunta sale tena dem buruki kwa mburu kital kwa kene simo ing kambara ke dik nama nen kamen duo bi duo al nipia na pal kuro na kwa mburu ngali jio na simo ges enga aba jongona jigele densi mindok in aslomba enalomba na di kiding din de nyartal la kidik lompi sa banando glome ngindeleng inaka ege lompi ye ines kwaba adi u kusebulo alanje kena jona jonde lita ba berinya na majenga no alko enkame dinzi adi tokkele nan se yaring adi berinyale nan se yaring jalumital balong gesal bas yaring maraba injwalan do kidig wel na kidiga wel ba
ela ki sense ba lo so sursi pie yo lompi seba na lompi gal ela sia kwelba eten so ki delling nama inkir simbarnga kiki kan je ngal kain daran ki duale ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sik war javis en kawen ko ndena duake bal baragal devi na do aljumana duon karin jeel ani ina long walgal do jumana ko an karin jeel ani ina long sukari bay si ko an ebel tiel kaangu ela unnas ko an wajagat ko an to ngataari fi ne juru dingi re refreshing en wajan ko sia ke lalba kay bay si ebel tiel ni may wayna ma ko jonne na ko akay mara jaba ni fe jigirin sur muxtane duom bere tot doxi taras joba na din su si free india en alba gizilom petio di sere buliti ba banja nginan simon maraka engi sun wabar nga lobi lo din bandi wo kan ke la tori gin wo nan kan ke ines bor kuful na kirul bor nes bor kuful na na ki asi en lompin sabba e je gil mamang kin la dombarato yakwa kin la dombarato yakwa les gut ke venes in ki ki in ina boruno suru al dala ines kin es lompe ki dombari ankora rigo dose asa ha kondiba ki mara den wolan ko so on do to sey tenes jopel nas jopo wala kay porre nga kari kwa kelan na kumal porre nga kari kwa ina min kay kuku wana kay ngwona man kay nga bangale pa gono mayte el na dayle pa gu dayle na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga sey zin kwa jato bar nga ki sense dulin kwe annan sik nin o nga deldin dio bazo getawngi elong alan duwe la talang oro ya salon pe gisi inrigo intala lal ke kre jari pakato wala juro balan ke dombre andore mara ki abal lono dombre angu ja karil kisense banko segale kayin nanno ku segale ko so ko tabu wali na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewaba dulingo esang e wanas rigiti ah tani yena intewa aila kwel nay ni kwengi nan ajaba del dindio nan getewa in atewa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz latan utonga jitting a no in siya kwa baidala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kilmadi oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jo popo ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wodam le korron lo ngoli ne etiri ko na tabu mo jawi al sitani uto abo wal gal erbeti uto ngabo tamen ko dulding pe sika elengala yo ba san uto ngade le kati a mara al inina dora kurel kana yesa san kati a ke redik asan tenge nga a ke domboran dora nas kati a nawa do gele tinle aswe aba do gundina mule ni nama ina dulin kwelo le pao ke sense na ke yankor wa gele zikari nga jawe tiba bako ele lang ina nge engel lompi do ke ele tinle do nama do yankwa do guwa sanga wabal mba uina ngalan mara tenge ngas a li aba ke le tenge ngas ka gulde le nes gut piana jegi le taras indi na pingine to putu piana ke lansi nalampia li anama bisa ni mana imbisa si ke les kesela lompia selba di imbisa insi din sursi jizela dese nangi imbisa jizgela egen la lompia sa da bisa do bes elenja alan kerin jangona dembele kel jam alan jato lo elese jizi injay sempia aljusa alan jona dele ja alan di lo elese do ke rabawo kika ki uta to le gan jande ndora kinnana ma yenge na ma enas ming nule kwana to won putin sa sa won kawen namen nen min almin wadam den zaman leki erbet namen el namen ena nule fago namado ge kwana nan so wakini namen ke el ronde jumni kwasi do al ni fena romuni yelon pe do min war na pe abaran kera kwasi ke ngwase nga na tolik romuni no do gele nga fiaba mara namen asay dulin ko eto buto ke namen namen kera lo ngale pago tegel na ena ro ina muni yetindi mara baran kidi inga min kieten sogle inki dok talai inna boruna suru naka talai lompi dele tenge agis ya nes tenge ajan modu ken tenge kese kafana karinga santarika ka tenge lon iskin lenes ya
din suru kin dola kin mininga ne kin bar ngasi joyi ki kin le kayla sa eten sokle kin le kayla kan surun ken den tala kabala ken wo akara la kan dolang tala kabala ken wo ken ala kan mininga asa do kan ke ayenga ne yakin do asa kan do ngaburu ken aha asa do kan do ken tenge atare ka sa lomping do ala mara de un yuzon aha na kay mbar ngan joenge ay sen gwa kiyalan sur ko yi na asan sur kirgingo den tenge se doktare ka sa kin no man in tenge ongal kin na nyet kuri kita sa lomping ngi sa dembia na ke la kwasi al doktore gro muni wo no den tinle dok tenge a kin sa so nas wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa kuasi mara is mara lompi intenge kaya si nama karing asan tarika wa na yun nudo si kitenge ang dora bila asan lompi inang kwa nama do karing asan tarika wa nama ro el na muni mara bar nga kiete do kwe ayun nui tiri kering kawe lompi inke intenge adi ila kayi na toka ka kaya yun la bar nga si kanan na akwelba intenge digi dala suru towa towa kende na ker ban kusun in awlay kam miningamu asaka na do kwanyet akusa bana do kabe in tenge kera wala duinga do na inen na mankan dolan sabaiten sokle dogola dokenga zikina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgelnes kuru kalgeli na dinga sis kiroye ki beris kalde tulin al kintala ngi kimin war jabil kosa kintala ongal kin kimin war jabil kosa ala ngari to dogel ban dio kari no jabil skuba na den jabil ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin den gati sin nyete ngi nan tarika ki ban ka na manin bajle ka nan nan romanjle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa ko na duo kere de juro kang inquel al duo kere dio jangana juro doglompine ra kangira ingis kwana khala sei inang tirik masong e sa juro tarija kaning yala ngin to le kaning bakin tenge digle mayin jangona toxi badenja alya kasi surin joingi intenge awol kwangi barnga si boingi surunga kwengi ka kwengi lenda matenge kerkegil alle tagati nafs dogdele kawsi nama ela dikagil arital nosi den di nomba do kawsi namas kentenga ke sinye tempeska kiden talan genel ki ansi lompini kise aba inalanka sarale jato njato ki lul ban jerina jungo etel jerina jungo ba junne na kusin kai mara saras jerin wal ban jumba na kusin kai bana nye kai lompini zbo inalang kaun dingi kelma sondro gay ba ela woni jawna ji e bagi jana kentenga bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai ne ki bora potay bar nga ki seze kin nana maka hen senga ge ki akoel bala mining kila sikir tingal ire ren kila kap ya ki mining rar lo akem wala umile lo akem ki sa mining nama ko elan ken senga ki sikir tingal mining au aba illong al borudio kay nen su ini ne ten sok le hazeleng ya illa lon ki alan kain surunga sikir wala illong asan eridle kawing yal undule sekin yase mabo wala kanin sunga kiri ne ne le erina mas pasin tinama da kiundul namas pasin tinama da kiundul aba elong na kayim bar nga sikana na kayim bar nga sikier ki nguto akiti ngali en kawe jato ban sogit pago na elabas pasin tinama da kiundul alji de ngora jawba jato na mai elna mai paso nyete na mai jumane ji wori jang nyete ndi na ele na makai ele nama porre akari kwasi zedi ngulo gio gisi wo ngakan kiru nes di ngulo kondi na mangel na etes kies dongori jindelen kasa suru ang na buru sai na beres ay na sms an na kas ang na jika ngungi kin na nama kense ngaka bana kisense a au na jenga ke inje nga simo so ta bukwale na au na lompe juru ngage pali kwa ke mborngale al kwa songa ke mara duala ke bal duo ngany duala ke baso duo sidik au isi beleng
kuakie mburungale songa ke ndua ke bali mbeng alka unda wala ka serta yam wala ka wala ka sultan an ille lita bani fa nake yan kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kania ye ya pi beden sulti kwa skundu na kavitia isi abai le duosi jigela kwa potta ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi te avia borusi ke ayanga nintio ke ayanga muaddada tio ba namas kwasi terifi alansan kwa kaga din tinal pagwala wel banal hadwi albay in america raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namas ha lolo ji al sa songa tolle jang tari sa songa ja ki kwa sa songa je kia al kwela sa songa janyi kernga jigil indwese nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayo te mamang imbe nan kamande ente menalamba yetu ga jayo tini kwa namas kele namas kayinga namas ha lolo jialamba inang alma ji yambas namato kawe namatan ke ayanga nintio ke ayanga ne akela marale ke la ayanga denga dilalo los pa gormen ko ko kasi aina ay la afimba ko anama dungen na indu se na zulmen ala kaba al soray dog dengi nama yem bilanga soray al adwi marakain uto al ba ouna kain kuring na den kain tengi na den burdu al ba ouna skikin kergiti bas inang namane genes del dia gina kaungi in kul ele duon densi me alto le pia na alto le pia densi me neske ina tarifete na asa kikalum kin ko basin tarika na masin del dia gi kikal ina ranke or repora alanga sultana mana kwantu le tip ana aina num pissing amna bir au alanga kaina memba certa ana kwantu le tip ana nu amna bir au na indere ngal bokko edi koma lama manji bat alanta bu densa bajawe kay ngaba tabu insa bajawe ti no ina ngai ba yitarja o bare ngutu akini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul jeba le tarisi yal munasibi de lo kisial il loral ye ina lompi yana ko anka mal lompi di le radiane walgal ding iri kil masi mo ngano gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ina lomba do wasa kidi ko kundula e ko ala basti min ko aba il long na ko ringuel kisi yala ngina ngalo aba lon so tajo kisi yala ngina ngalo ba jo na lo jo al ko ko me na una kela ko ko la ku kela ko asi ko la ku kasol na mes la ko na ina lang kana alji jweli lakini na bas ko na asantin le ina kana charta gi kana wala onda gi kana wala wala ki gi kana na lota yam bal ko ko me jiba surpie jaw na kela ko adu gisi batawa ina skering ho kalde na ya zalu makai aso ki borai na ki borabtai e barnga ki sense o belna dog bago nyetin duobi duo aina sirim menfia kital ki kwel alande en ki so barnga bago le sirim men batara sende namas do kago kwasi ital to le ida lo lang so gata bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba ilong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na duoker el na kwela nda entas le kri ki ku de mara mayne mbasur afen ko namas el dozi kal dina yel da en worre bo la undu ki so to ko se api mara le ki da en paydi na makaw ngina skaw na skatko na e unse na beleng eten sokle kay barangi na ken del din de sta yagi ngulinge kwa ke dal long ping ken tare an kwa ki ko ranga nyetting sur nga si abanan ba o na nyetting kwa bas birgi on bas sur puttonde kim bon wal nyetting bon na inan ke kire ni na borun de ke ten sok la bani fena duo ki ko amba ngi na duo ela borun ke an ko na pa kwa ba nyetting ni ka wi dia ti det na boru boru wi ke se na ke se boru wi ke an kur ngana kur ke an kwa nan kwa ge ki sense in kido kal o na inan ke kay ngo to ra se asa kwa min tori kelni ki ailon ne kien sifata kela se to ka kaveti al edni ni ka kire kar na mgese te kin dan sur kundi mara ki se kay mbar na ki si tawa kal di kwa kital ke in ki sense tari kawe dobi do na kenan lompe tari fe ki be in kam mingala onos lompe daraga pe allo talke kurul la kerinke taro la kerinke ditong la irinke pugo irila ke lobi lo albake na dan surun ngunyin kilom pe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basi la kiram kisense ona lompe ke kere pe ana ona lompe kien kien la mansuri ngena albas yen kwa ina lan kirgi na tare tong ina ka kwa kital ke indien sabba lobi lo aso ki boraina ki borapatai barnga aina na magal setting kuro namaskaringo na kainga kiboraina ki borapatai.

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yensi kemel dok al kayin ki sense na utan musi walgal dai borun ke utan musi ki sense ki se ngas kawe ba namado yai na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kiro konas ko me dok yome ko aka nyetin dua ke ba seti del dindio maraba en kwel dobi do al ke alan ridja itrik ei asan kwasi yonde alan si kaimele dok asa ores erdigya na lompi dok sitimel yal jangan ela tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole Abraham Ismail nertete ya khaya so isamin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na liena jijwa surin de njanyingi al ka indarangan ki doane kwa kisi aliena utwa ko se akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lona ruki jurigan sabai sankanyi tibara kise namado giyai kiranga songwa do wasanki yankanyi adi lona ki surin jwe ngi na kenal jijwa do kise bai ngina surin jirgo undula jabani fena dosis kini ngina nja elatin ku selale kise kinbe na surin jirgo undula na ngiye na surin jwe ngis undula na ngiye na doglompi kwel lompi sabana su doksawab jain sa songwa kinana me ne ki kwel alan kwa uto juru sakela ngoro kurolal ani mp na al kapi na kan kapi bana kapi bangela uto juru sing ngoro kurol ela wona kwa ke na kan do ide alan sikir di kanyel so ki borai na ki borobata barake do bara mubarak mubarak hisen bara so ke sam me hay gendel mang grejang mantara jang kise se kilma isi moy dog din jago al dog yena gel na jago bara na ma yena ke ne kin kam ngiten sokle Aljeneski utongan ne ken dangere ken yetenso aljei na dainsi jannakan wal gal dambur wal dan surul ne bamena ko akiran doinga illalong alanki dain dio surunga si kanan nasen kam ngi in inan jalom naji in lo pilanen ko ale jang naji in inan jalom wala illong ki kikan jalom mankergel alankel nas nyettin sur kirgi mo minding nela ku sese to ka alanki kam wona lot le ko san ki bakkan alye taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jawna jika jawna ka jawba inna nama e na da mela ni derim men ka bara jidok nama dir ray njegil ay ay lonki ilaron alangutu ha ko wala kirgil sing aso ki boray ene dok e mubarak sindo ki boray sammen na ki boray boro tay bara fodol kinna nama e kay mela ki kana kirsin ilalonki alando kayin na utonga juru sa kensi kaw wala ilong alang kensi nga kisi kaw alang utonga juru sa kaw balang ono kwa surunga si kwenyi na surunga si kili kilo kital kenyi al taras gyan kila nzika aso kisa mbara nandok bara ke mandal dok aso kisa mandala aso kisa mingi bore avale ono korongwa jaso kisi kilik nang bara mbara ksindo na nyena sikiri jena ki borai na ki borapatay ye ki alkay na kirsi na mandaya mbara sultan o ki sen sen na sok pago alang sultan elegen sen sen do za hikalom alang king alang tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songa o ki nge nga do sa regene o bundul ina surunga se kanyente la wonaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ken ki kan alki mbar nga kan no rekan do ke ringa laiba albadini kwadi ina la kimel bakela kwadi radio le wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no ina ala bamba in wunna gidok dio jain ya pissin ki gisi ngi karola gido dio jain abadi ngi andale ake abakiro an kan abene dio na abaji aja ngaba al orreyang kidok an kan abene dio bara elen sabana mesa soka men do kiborai na ki borapata ke samin nan dambara ke dok abdusalam harun soga samin ki borai nan dambara abdalgani idris soga samin nan dambara ke daud zakaria ki se aso aso gidok barabata borapata ina namado mera min ke onko na ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongala alandayen kuri dok ye kidik aliye padne kore aso ke samin ki borai na ki borapata ki se kilmai si moja din jain era dimbelese ilong kisenze kiela nguto juru sakelase toka kawe wala uta juru sakelase kero menenga lankones ritkinga aliyenes kingasi wori alkaingwa na kaingwa de ngukuzi kiro kalang au na de ngoro kana masin de lo kinga inalbas ngwa kinganes kunde asoke borakesa menkise na nambarake Hassan Hussein doka soke sembara ke borai nandoge abunidal ya hanegel na jago ke borai na ke borapata ke sense kinna na mai alki kurker kundul de munkir sing alang au nadere dagar garne karin uto ko sa kidal dain sur kai na sunwa sikau kelalmar au na adule ko na adule do kidik
ilong abagal kikin dombare ande ndore de jenga ndak dombare de kenen kwa do ai sa ye jisi ji tibia songala gi inala jo ba yisi do kasen ji tiya kidik mining kise mining in kwa ba isa songa ge daki a tire e ki kuran jam albabai marabai lona sitir karakein lombe ma in kwa san yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alange sela una in kuranye tinkenge na dendo ngakei a ya sa kuroke la duo si alange se kisense a ela sa baso ke skam membarna na na mai na incoming barna ki ten so glaba ni fiana sok aliye na so git fago a alan ki risika al ilong al dense a kaimba alan kau na lo togle tiri kau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal beska waringwa kimburu nyet tingal ke yiki mburu wale ke unkwa nyet tinga indio na bi kwa do kerre kalang serbang ilonga samburin kise abu jongana jegila ina lompinge ngutu ansaba a ilong asamburin alon balamba del limbiditin ina bankangu kullu malban ni fenas kwa burin wolgal kwa mburu wale bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke elawu na ji jumane na kwa mburu wale ringa dinga kein e na di mburu akaimba na ringa kila na kila kena jutumonge kina nankila kina jarenge alangista bunja mara aba ilona akilomba alkedik kimitil kaingu wakane nkame duo aba torik safira api aba dingwe ala janiba ala safira api aba walgal torik lodi lanya aba dingwe ala janiba kinama kaungwe ila wune ila duo irito duwa zomba wala irito dukas iwiba ninala al ilonga ringa kita ilonga zangyenas ela na dayen borus elnas ke dayen surutumo wala dayen semesi tumo wala orre tumo wala alan dayen daran die e wala lan ko ala rinsi ke banki an awori kereli alan soga kunyeba egel na kid na namay ne ene ene konjula gena kwadi a ke muto hase a akelu bakete al kwamboriyo wala boroke ngaliyo ina alon balba deli nyala nu am ina alon balba deli nyala san arabiya on ina alon badeli ngal bayo lan kwang ayna kwambe lan iri ruwa birnyage ina alon balang anina kwang negilanki doale walgal a kin yanan ndio anina mandal aldi ina alon ba kire na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadaf kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngore si ewar ari ari long na ki dongan jan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngor renkwa si ewar asan kwa demboru kutumala ki etare kawa na rinya ke la kosa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba kela enke ngi kise barnga ba ina se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala arya biya ba wala kana ma duwe ne yenes beto ina na ma duwi namas agi ngi bas ko ambaru kinna na ma kela ngi na so mara ten so le ki kam ming barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir bene na tawandio na lobe lo boru se bajulo imboru ay jammay le ay na kinto ay jammay ay na kinko ay jammay ke ay na kinko di imboru inan kala ngana nan kala nga ina ki dan boru do balong ina lang mara ki pi ela insi baki kaw duo ay spiba na ki ka ke ka dora kaw ki surin jwe nya samay nan ki kirgona ka kireken alang ila odusi to ka kawel duo elna lo ininense asken aba wala loli to arigi ne jigile ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lo de kenas koro tawra kene jeila as lo aba nan se atieli ba al pugo kenas koro ke min irile duono kirro long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa songa kisa madila kena na ka ngaina kire as kelngi ba mara kele na kagile kinui enan bais long aba kwa tare songa ka ba kwa kelensi alan kulgo mal na karul diamu ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma deling dayen jirgo re asanki tolle kirgingo a alan utonga kitsika ki alkense nga kidia alan soko ta bukwale a kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kunde ba ela una tenso ngle jidu abas ela na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osendele jio jela taral jo na jame balia sa din sur se jo inja jiro kasan porre ngasi jundi innal ba ila wo dayen wun wai dayen surun wun na ila wo dik al sainez jopo na inkwa na lombezi ja na inkwa ka insurun wal bas ko porre ngasi jundi jido galan tare ila inja ila wun na kiso ko tabu kwale dok ba jo ko ka na mara ka porre kayal dok nas
asan bac kai kisi ense alang jamai lungkun dai suru ina lang kiro kulon pilam bantara sko ka un gela un nele tara kiro se kwasi salim ka ina albas wong kele na manze kele na kinga se salim ka kiro banka unge insi ye in kamenga daksal ke kwana mani dagi sem bela erdik bio mara tari ja alba tari ba lompi na tari si bal ki koran sien sieni e lompi ba ke emberel binga se bes wengi ti se gen na me jawi ela na men kere mara daksal mara min ili le sogata bu kwale na mako wa ken ta bonale en kai egel alan de woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina wenga ba elle abaka pe abaki surungan ken sondorok jaga na ken janyo wa jurusa kela na na na songa na gi janja juru sa kela ki adiana ndora songa kela nsa kondiba ki sense na kwal adiana nken kela ni gasa kela ki sense ba ngina kar sa ke yengi na sinki ngasi burukungan ki sense kwa kela yenge na sinki ngasi burukungan kwa kela yenge na dara perra kawe kwa kela yenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bi mbele din tas ke lompe ba ya tarasin dimbara la denga lal kena pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki enje alele na mugara na kai kwa bas garne ka yin duwa inan peke do mbara do inan duwa inan peke do mbara do iti egal ban jumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage al lompi en kwa alankawe alangina langawe kinna na makai na ma en kwela san ki juro tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa e kan ba inaran kan mara kela si ba inaran dello sabit bondi mara kiem perenga kital do jena fi jipa ngala jaw jibri njala la jaw jipula la jaw do bi do kem bula kela ba pia ba jena pia mara arang alba elle kinga badai ngi anton kainti wa nyetin ding namas dai ngi ase afika mo ko atara sindi na do ake ba alambar zakim muti low indin ya laiba wala indin ka laiba alang rikerin ajundu mana rinden asasi jiti yaw namana men barnga kwa kital daranki doale alang udba nakira uto asibundi nakira uto ayengene skin sasa uto akurebe so kurafe so ngangere karsa na karsa ay so ngangere namado ki kora kele ngundula mungkin nanki ko windo rel delin nan kwa o ke ne benanga jiti ngi sikirsinga na yenga ke ba inna namado ko yala ngi tenui karin kawe dok ay ki kai ridilla ka na dok inar baka waringwa tenga ongal kele sikunsa nama yene ki nguto yenengi torik nama dogu ye inon dentile alba do kwa kera tenga si kape do kasa nu kwa allo mpina langwa nama dogu yene do kumni yena kina main kamin ki sense dulingwe bi dulingwe na kena dora akurel bo walgalna iting uto ko senga la do ba akeba do bi mara inkwel annan dinga basen es eri koronja uri si gyana si koronga yana si kelma puyenga inkwela njanguna sinjwa abaila afin jalki gabalai inkirok nama do inkola lan lompe le kawi na sin kwa egel ba lompe aba luna erdi kene dan sa bakku se ngana skin asi ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba azikir alan ki sika li yuel ki se ba nalangi lompe do bi do se bakwel nko nyete se bakwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kaniba utka we na man kawnge na skirgingul na sur kirgingul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan na diolo tokang nan dio tokang nan or tokang na aba tokang nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inya na kar sapai na man kila kwa burungale al kila kinga sidan burusi nan kai kwa de buru ming buru buru so surdo as kelgi benen kirgingul siete badon to birki kan ungi na kai na songa suto na kela kwa na madok alkele do gine jwa badok al kwaiti ya toge no ina lompinde saba kwa di no adi kai na kwa di no adi kai na kwa di ay kalnga lakin mara albakele na di haraf dik kai na kwela hage yanka dan surungiri badok kwa ngena toki dik ila dik bara sina skwa ba ji alkidi impina njang a ki jinga sa kirmo balanda hadaf kwa ila dik bara sina skwa ba jiel ki ini njang a ki jinga sa kirmo balanda hadaf kwa no hadafin saba bas kawnga sin yet kirmo di hadafi tal kwela langawa neki mamang ka ngungi neki na kera kwa kan la gato wage maraki kwa kita kan bala ki min war dan suru ko nan dan or re kan nan yena dan se min dio ko nan dan belen dio ko nan nyet kay le kay ka ngungi mamang nasin kya kirgi man ngal uzi ande ngere al ye na wolok dangi nan nyet tin kay nge
sadding ni duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken tenge kresi boikal kaming ko anyettin ding bar nga basin balum lompi wan kien karing mara lo baising itle na duobi duo basin soka ki kolda jawna ki kilman simin kidik dogin wel na kayim bar nga kital kayne ete burun tare leke nesken neskri ete sokle dam burun men aba duo ilong al ilong al kakirid daw yeren ne dim bisa isi yenga san dosi jeyi jeba ji doja na makay mbara ke na kele cekadok so nga ausin ko akita sa yenas bisa nga ko ngale kay ne kidenge le namado kul sur tok kindelinga na skirginga na kay na kunyinga luna to kela kwa ki sense dok ausin ja kweli ina ko el bakela kwa se alan kwa di kundulo na ngama yake in kanin ka wai na kin anin kwa ge na kin anin no na jigal kaja do mbara kaja yi asagal algal kela kwasi inana njime kaisa dindigja kijisikan asanya menkin kwa kapiana kapi kijisikan afas kurujeng basja abas kurujeng baba utojum bajundi kiengela na kawa kital kay na kawe kisense na elompi bakense nga kisile wal indelinga na lompi baki duot kere le aldense sepi eten sokna men kamen barnga songa njenan to leba surungan adiyaran ke angal da sur na jajin o to leba au orren sabaki ba sene lankai mara kwa kital indora ka ngena kwa kital indora ke na indora ka ngi e bakke mara orre le kibas to bir kai adi jaringen ndog ye na orre adi jaringen le sur nan deng nanke adi jaringen bele nan deng nanke ina karal bas duot kasaran kurel al barairel na ina karal bas duot kasaran kurel baranganyin na source wajabi na ina karal do bas duot kasaran kurel al dembara ilon al dembara galbele korron ko na egal dembadil to lekir it aske ba alan jawi al ko en kamaba ilon dembara jitiya jigal al badele so to leyen en sel metir na beren abas dembara bele ko se ela gi ba ona sinen kidik baure sene ngindual ololi marajidele alang riajen kika riajen deleng asam bele dele sokato lejela na elele ngay balio kwa la la la ina ngay ba asyan niya matki erbeten den dora risimo na jido glanki erbeten jikal au nakilombin dora jirsimo ila wuna basi dile ajigin ba ina utom bele duwasi wapi ba maraya ba dok jagile na jagile na ila yebe na yelon si den juro lon si na yeba mungkin nalompi kuote ya ini kidinte ya kwangena na siya si jengo na ele insitani kuse ele insi ampi haba wala ele kuse ya isi nkwa haba deling na maskei kwa seti sinso ngangere baranga badaranga kwa bas deling kwa hal daranga libay hai ani ini dara diya njomba hai ani impi hai ani kapi haba kwa imbaranga haba ilona daranga al ingi haba ilong na suru njwe ingi alan sur kwel dara elaba onake dara aba ilongna dang orren joengi yan dang orre ji kwengi ela dara ba onake dara aba ilong na dang simen jayi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang beleke ba onake mara simen sikaki dik sime ina orre poren den sime ten sokul ital ilong al paragle remmen a kasi ki sense ba long in ya live orre poren densi mi lena tori ki wons kan won wons ka min war da kwa kai ne ki burugane maktuta tas kai to ya min war al min ki bin kringel ne ensi mi si kwa urkanin ka we urkanin ne mas gal ma man ki burwa ke nga kirgel ki burwa ke nga ngis kirgel ki ke la burun kwa le ka ene kan kwa dia nyoke ga basi na ki ale la burun kwa le ka bas ke lel na ka pungeli ay ki mangal ina lang kan ni la ken no era bele nyet tin to mbabun ki dan si me sen sen ila ye dos kay mok tutel es kay na urri kindi bako wa gena jela ngana ken nes kawe na jela do ngi alba el din si me se de lo es fi ela una el gisinge bele di le so ri ay ba de dura ke sem be ya ba se la si me butte dik fi na ma de ngi si di ngi ke le ya na mas ide nda ke fi ay na alba ki ke suru tok ba wal gal ina alba ki ke buru tok ba wal as bi ke da ke la ken ke da ken da ke as bamba bi ke nake buruto wa baba wala urato wa baba wala ka baba
nama yana kin kami in dan worden densi me do warrin men koy alpora elatin le ina nene ke no ela se evas lompilo na ke la moktuta ta do ken nama ne ala ta tollenga elal ke la ta uta erengele do al kay ngunga min tori kurie nama ke la dora karol ke la nama ela se sadde nga ela se se ke ki se al kay ngua tori do ke moktuta ta ke la kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana min ki sense awna ka kire karin awna sur ko ngi na awna ka kire kan na al ko am boro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abemba al tiriri bo bar nga male abo ba ete ki dem boru dain kira nan kain akuru kain kai mara ete na makulunas na kwadi kalduna kwa etade o sola o sandik kanya na lo enkel nen kama enal dain akuru ay jegil ne inna ma kukul ki kanya ki kaim barbaja kinal kaina kaunas nusko la san suri buru nyetio ore la de kaina dain dio ewel dua ki abal akuru ngal depia mara tel bakka gile na pora rayas kai bola skirgil nga bola sura kwele bola kwa kita ki basan de mat buru kobol eten ma jumma kwa dina ma kwa oskuru na ma kiena pu godi zike al namena inal dain akuru kelen sa soge tenas urgani le kanile kanina skawle ne inala kawe na enkai badar kusin agena so ndela kina man kabina ma kaanwi alki sura kwele bana kias kirgim bana ki burun tare sha ko ba kisense barang na men kambing awuna lombe ze kelika yo awuna alla ze kelika den tala insi alang ina ke mana no ngwa ali na romui kise awuna sur ko yi na awuna ke sen ha sikana sur si akanan ba aljiki ya na jiki ya jamba alang uto ayne so inde la ba kiel ko uto mang e wel garim a pas ka na ma mang garim do ke ko kuruna karal ka ide orre ko na men kam a ke la kinga sikai sin kawa a hai al haa kela kinga sikai a hai kela borong ela belong ro bro kalimat ela tori gena na kinga sikai sin kawa ela eten so gule nan do to biri ne el nais nais tungel ina yam ba kanim bia no ma to kalam de la lazim kina ndai ngulug le ka kire kar na kain jenga le ka kire ke na au ki tinga sang gal dangan so ngan janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alang ko na erisi ke kagi alye kai kidi alang iskai ngwa nabinga do wal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki kem bringa kergel ki besa ki pendega kika kika ele yitebo mara elo ngasan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim besa ay kinnama ken sen agena mbira bar akayimba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa kan ba takkat kwa kan ba kwa kayna ide die tiri ga ko an kamal al pal pal na le am pal ko akare wal gal ko an kamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron oro kuro e au lompile ko ko mala ki sen se nez ki ngasi a suri go tolle neki kawona sur koyni neki kawona uto juru sekela kundial al kayna surma siki uto ande nage sen kawona yange ba al borma nyet jave sen kawena kunde kele si borma na madu gina kayna al barya kini na kele sen kunde na kawona skir gul kiem borma sen ma kawona te yakawe maraka ba salon be tele sare kay marge na ba kin uto juru sekin si kunde ji nan jaru na gina kin si kunde na sur koyni kamota kitan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mbangul mala kiren jalumi na kera kwa sista walde do waldi okay so ngangere na kay neski ngase kay uto intes ke daimboru alke maraba yanga kay ba boru aislomba alanke elen sababar nga soge samenki boray na ke boropatai na kin uto anken niga sati darangale bondi ouna sor koyni na au alanje ngasi mo akile kay soko to bokwa leke kay so ngan joyni alanki do kawenes daing rit kay nga aila skin ngasi wori aso ke boray na ke boropatai baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay tiki boray na ki bora potay.

kwingala do kilma simoya to dan kenaskaya na ka kilma ke jonga simoyi tinna tinna kunjino na kunna lom vende mbele krizing ili na ki ari keres kay madina lan ka bay lan kenas kumo na lom vezes to le kiwi na kay kilma lom veze ada yue na ma chongande kwenga na ma yomis dan kwel lom veze kanyiri ila ba jameli ili na ki inkay alanga de kwengi na ili inkay alangi kale gis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon simoya dan do kalung ni kwing ala kidan bele krizing na ma kawalang en na bele kagi lala lom vi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na ma kwada in beledi al kwala ndele kagi in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kain kirmazi aizin kwala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwada in kalong lombine beleng alang kui el na bulo kui elning na ronga elal na dawlongo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fediba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zikelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayingo tan naskelkam.

bela na kuinga la kengo adeng le bela di kirgelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bela la lumpi bela ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga au keng tondi gilala kuinga ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tongi nga afeba ilumpi mala kwede nga ekwa imbelele kasana adeng ay kalung imbele kwede nga ekwa kwede nga ekwa tonga au keng tondi nyoke ilalming dawlunga ele ba fay ba jabidi dinga gamang dawanga ele na iribidul ba fay di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela baje bidi na nama imbele lombi kwading ay kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simala imbele di ka nyuru oleka ina na lombi no kwading ngwa al kwa di ka ingilal ezi kwenye bay golina tongila la anay ke anning uroji to nyatti de bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi de baza fiba balam vize songa kwel idina lombi de kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi de kwel de kilma ke kire nema lombi kwade ngwa in ule adang in kalong anning uraji ti wo dawlo akin jettin dele na longaji ti wo kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu ni ti wo kelele ki wo bulili idina kiyaji kwel na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea adang in dio ke in dora e kiti wo nyetti ni kirele bule alombi alke na ka wadang alang uling izi adang along tong ka kire baton lay ala den kilma nyettindi lombe ji koyni na gide nyoron nyettindi lombe ji koyni na kwa kuda kuzjiti o koy lakin yena kwa ba ka khalada lombe ji baza na wona yi dorai de yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kay ngala kin lodi kole songa kay na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabo aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kana maka ni jijiti ko ene kana neke disu daji to kamina ka wala de ngwa benna ka engilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngozi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke laban ele din kalon ani ki nu ran nyatti de ele ne ura git in lombe ze baza ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe ze so akwel ani kwa ke jiti ko e balombe ze so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo kilala irringa na kuingila dawlo ngokilar bar ilongina jittimo kilal kwazi bulina dawlo ngila dok lambine dawlo zi ii inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo kilala indanze bulili albakul toki namaye gizin kwa e denyamelnes lombi udwa kul kwa nezin kwa jittimo ngala ngani bulal min kwale nang erbetle na kayen zurungale na kayen jarunga dakki kwale ke doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwadan kirkelen no kawa jonga dwimbera na dwinniu kilallon bezi karikulu duwa ke balang ing kwa allon bezi lombe den bra inzi bas fi anengi udon ke gitu nyatti ndi bulen benna lombe bezi kwengi ki kain kelma nyatti ndi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idena e kurogi ini na dogin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin di elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul king garaba kine zinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duwala al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wala de inwa al benedi benedi kano nasin kalung kain kel male tabun kana kain jurun wala inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ka wena na do di kole kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbe dial fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kreen ba ba lakin kilom vinde lom vinde kuengi na egi idine egi kio war kuengi kide ndora baza anka ba anne jitio ki kulin anne ge ala bas kawe na jarwa gi bas kawe na di erbeza da gi dio kilman diole imbeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza anka ba ki kan baza anka ba idine lom vinde mbele engis kwa lom vinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga da zere jalla hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumu idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalong tini la alaji jangana udonga jitio ge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela jitio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dain bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jitio kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adang ele belazi in belanga ziga kinzi kalong in egin ini na kaya ninyurungo tefya adang in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas de ne kakire je idina loka kirele gide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

aingo ko imber ngana na in imbelal kana de increasing in kwakiral ezikane namma ingiza min kulkisteri awalan benes in dorazi kiwi marang imbele songandi kwakile dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zi bro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet ko de le jingri alan dir egeni jongo wala din suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana makwa den inqui aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lomping ken ton war kwa aiskandulin dorazi kem majira akay kawe namakilla jitti wona dirwana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan kene kaldana ay kawe kin netinji ing marran diriga kumulba namaki gol azen kalung attondentile al kwa kan nalom visis qui ne dora tele kela azen in balung erbet diriga lan onba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo ne lom ikisundi alangi kelistur bingi ne lom bida bana kwa ning adem fiani kaldana ay kawe marrangi zik amen allom visik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den domborle in rimmem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namang ammin kwa war kwa kile ay kawe adan kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulas kwazi nyatini tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfikira kawle nama wezing ingwa war kwa kilale lomfinge ton war kwa kilale kila ayi kion kurro lorik akaneba kion kurro ayina kawe ba ala aze en kurro king alan dele kanal marang in kawe lomfinde domborandio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini ki ken kuo kila alkan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo le jundiba wala ana e ora ngale jundiba illazi ken kuo zwena adem via na mena kila kain berga war kwa kila ken kurro lo kere askeleba ken kurro nyetti ndiba domborele kele ken kurro nyetti ndiba ine ara le kele idale uwa masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke alangezi kurrokit ini adan ayi uro dirroke lada kenin adan kandol irina kurroaka imba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial irina e lomvi namaki kwa adan kalung aizin kiwi adan kain uro kwa war kwa kila alkain na ki atol denti le kain kin uro azi aizin kiwi nama wadin wa dirron kila da war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa tarika wa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kai na man to ya kai nan kwa kai na sabin o kai nan ya kai nan dogo abon o kai nan ana kai kwa ana kul kai nyetti ni kin no kin nyetti kikiyong ayanga kinsongan diya sa kain tuya na kwa diyo nga sabi ngo kinyeti ndi kain na lomfizi kiyong kilma kane na dere egin zi lomfi ndero karikule namang zi lomfi enzi tarifia na zengwa na al tiyon tiyentana alandele debebela asoke za mimbara fatayis amin ka ina ning ayri na maningis belang kien karikwa wa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in jammeli tongandi in benis kyo do jobel na kwa ki lezi lo adalom bizi kiwe na tizi keli sur wo ina kwa berenga ken ken nas maka kergido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurungwa na kikyon kilma lombi enzi ala jundi ba euro ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwonga kila azan lombi zikwido kila zibas kira ka olido na lombi ziken dora ka olido na enzi kamina ta taskwe ayin lombizi aidin kiwa namman ko akileki baraskane lombing beleng baraskane nan kwari ngazi lombin naman kikina daro kamme na daro kamme namaki daro ko akileki la ko akileki la lombing ke majra king na kila lombizi kiwe na kiongel mas anaik vsie ilebelezi sieke na endo ko akileki ata ko tarika na kiongel ma enzi ko atikuzi atikeng alombin de unkeng erikering ala kay ba inal idin aden de un dinakeng namaki ko en kwa dio ngazi kranga skole din kilo belles kan kwa dio kila kundi lo lomvele bana skole kranga skole na lomvis dora kole na lomvis kiwa nas en kiwa na en kikyo surunga lomvis tarikawe tina tina kay na lona lona kay nas lomvis tarikawe yidina lomve karake ba e lomvi ken kay na dan dio ke na e nieske alan ken dogola e skirjinga asoge dami barafates amin ko embernga lomvis tariba kinada balong na kinada balong ma lombis teriba na eni dorantie vale asogen barmatez amin ka inining ari naman sota ko kwale naskenes kaya asogen barmata amin.

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e war ka
0: la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do la kam na bar
2: do la kire gena gi kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na ite do no mo ken na skaiti no mo ngitin war ka la da nga
2: gorrendara
0: le e la ite no mo do ga aya nga di ka gil na domber digin dio ka ndum rakin de kisingo ete no mo ko la lan domber e za ki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la langis duli gis a ardempia a lia numaga duli pinginas de ngal dipia
1: a tulay kaga sing ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lomping bele ne may kwa alba lomping don anga na may ki kuote la doja a taura inle aliye na ki karu fisya nimes enkwa king karun sor alining songage naji dien tuleje king karwal putongage nas ayere akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamenterge taga kinzi zalla jazan namasenwa lomfi ji asajalo lomfi nimes enkwa asajiu alang kinkaroses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfing al enkwa kinkaro putonga intile alange kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kingaja na ninos jasur na a dalde sorja nama yeine kuote la jingi nama salabe la ide nama sembalong alomfi nebi ngasi inente pia nama siwo elasa elomfi kwa tienta le alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nas king karuse daro daro mboa nas dake el illa nama egilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sorja illa nama yena irija na kuotela jingi namas nemes enkwa jiwaza kinkuotela ze ji alduli adamen tirgejang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing aldorolbeng dorolbeng ke kwaranga ongal nas kinkwa ala kusingi nas ense salaba namas iwo asai kwa alang kini ndio ku tela jingi namas salaki nas kaulie ki entarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namai dekare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na elembele
0: Tulei, wuo tabanas inangis ardenja na namagal wuo dorpa de kaungi nas dogdeng aldipia. Ehi jawa wuo dorpa nas gal aldija.
3: E in aldi swa tarasi iding nalomfi nas kuldiang dola si kien kurofali di na alye deldin diono otanga nyedi si yei nafia. Kuo alki kien karaba salanga keing na kikien ge nandog aldendonga keing. In nama jarianga nama jaram bayinsi ini asanya in iu. Jayinga alden donga keing. Aliyei na fia yangasi ingalgi jifia asal lajang. Ine namas imbeleng asang injiu. Karu puto nganas ayanga keing. Na nananana weingi na puto ingi namang. Kilagenas dinto doga keimba. Abay singanya asang keng karu salle ingi jisibaisen pirye eng. Ila nama lompi ken firgi nga fali di asanji injiw aliye nyedding na fi deldin diyo utongasi. Aliye kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanye keli long na asan in long diken kuo al lompi indonga keyin. Aliye nas in kwa al kinkaron tule jong na ayel kinkaron si jegila lan nino na na kinga na darma ingi na nin kuo. Jingi na nin nasin jawla na. Na kaldega kakiri aki. Ilebele namaye ye ina majiram bay si inelang gilela asanye pirjanga iu nabakilla lompin kilese in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illelang aliye ina inelang kwana zungwale du jong na dewloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga i ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis nga daru nan darma elnes juma nan duldi nga nan ko bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria kel daga na kele na karne zinga ni domo sa jenga langi janina kona ka lompin dentari illa na maye na spalidi ji namal ki lompi bang lompi ye ke kire ngan ke kire kurona dele ke azan ji dele puto jang na alang inga jam memba kana ditin ang anabes bara dulding ko eto yo ji si dulding ko sen to yo baba ki lompi ke kurro puto tew si jang ne ji te terel jang na inga lomba al diere roba jang na ba diere roba jang ila se basin man sanja idi ne ji do si jalong a roba si lompi ala ko elba na kien ko la kel asa amba idin neji kelma robajang na ba kirma teyang duldisi eba arralo no matri kelma teyang lompi ay samba jum engal ka ken karosis egi inna no mazi le dunya majiram bayin armia sin nam belenga asan lompi kuro le futoy
0: tulle meram bayin nas dogis elangis aldi taras ja kain ay akinin dombure ez galindio na ma ine trikaring nas dan tomburen dag dikel kam le namal kainga nas dog daim barnamij gorendara sitabunkare

oto gal nama kuel alang du digin kirsi mo neng kira chad na chad ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngal singa songa kirsi mo na nama ela aldi ala deng kirsi mo nama ela aldi kirsi mo asal di te tukundi. Ilain na chad ngal di sasua kurai. Nama ilain ni nas ki jong asonga kau. Bele jong in nama ilong awas dain ti nagin wala dain zaman si agini. Namas gal deng sabakirsi asikir ka. Ela si nimen kirin jong. Nagal kuel alansi kalum sal ki salba dui nas uon dombre aldinga sa songa pia ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas quality na gas quality na na ki in kuel duri abakel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kam belen na ka kwel na kamelen la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara yaranga no jagum aba dengara yaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratullen nin kwen garan jiduon bele siyasa jiwi elanga zui balanjen nas king si jemo marang elanga si jiwi alangel nas dingi si iriyo ki la dorasa jiwi nama kal dingi si staure nja nas iriyo ki na nama kwen ande en arayna garan dinen diyotsa kwa nyet al kwa ambele akawe baila en kawe asang ilim kiwiya la nama keran na king si kawa nas iri karya elanga kawe ba alangi ja nas duon bele jiwi nama jiwa wena ingen na ila duo indalande lo ayo na ila bele yey alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayeng na yi duo jeyi ngosi da duo si yani den jayenga yeke al yesi alla piya indalang awu piya indalang yesi su jeyi ngona uri kere ya na su jeyi su jeyi ngona uri kere ya yelea kela kwa angu donga saslumbu na ye donna kela kwa lei yelea nama pingi na kela kwa si na kia ngala si irel ilayeng na yeke ngala ngudua kela si de ngara rengal bal kia ngala kawe ila si nama ye na kwa nkiria asa jeyi ngon duo si ki tabu tabu le su jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rankrang gi ding ral dingi ala jiti dinga la bana gi ke jamal yang dok abay si ji sin jiba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na gi ide na men ko alande ara tulle ning karang kwa be kwa albake ni dok albaski mo da gen kiasa na na ko na tulle ning ko ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi puans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sikis ka ingol dok kan ko na alki kan dan zi bere kan nantana sa ka unes ki kainimu ki strategia ta mutariba na ki na main kwel alang uritka na ki kela kwa korang ali yeng kawenes ki ngasi enang kainul alang kiro ka ngi na imbele ngara tulle ningu en karang alang kagili yeng zan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yeng na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwa si kengeri kiro kbande ngara tulle en karang derma kamwe na kamota kinyet alkeni zakega na junge bakira sinama mainga sa irika na bakoto wala na sa irika le abusto mungane ndok zei ayenga wenga osdi ko ngatabun banku mona kiza ta akam ki na kunga na dui ndarang kaingo na nan junge kaimfu wango na nan junge kaing elam ko na nan junge kaim kurungo ko na nan junge kinyet na mujunga da numa kwa kerna kai nasa kalomo numa duo ker era nasa mbelang risi alenan kerea nasa jisi paliti ye namas kitab leko tu mbijini wanja mingal giraye na jau da giraye ba risi na kawal tebi erike ba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nkawa ba kingal kaini asuru ngiri kaini na kense na kamotea na reme nkawa nama kamotea na giri nkawa kirok nama kwa anda yang arayanda la karang nama dille nkwa na kagira ele nga songwa ke asa na kaungi nasike nkwa na kengala ba ele si guru la kere ye nama nkama ngal aras aba elezi gibeze kera namengama gimese aba pugo si zi pugo mara yenamengama jabal mara ki nyet nama yenge neki kwel alande ara tulen karang ki ngwa kaina kawe neki kang de ara kere ba ki ngota ngara insi nama yene ki ngwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si meas kam ba duke ra en nama zingwa bidiem buru ye aba sunjo ki na dan buru ma zingwa na ngi ki mbele lo sa kerea ki ke daban den diu ki ro nama kwel na ka ngota zi nyet alang kain kitabaka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet ko ron lage lolon lage ron lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogala zugungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga

0: Hini no adi da neyede tuona tumifiriti embalib di aneyet. Amsi hinin tuhalaga tutagwati hoy adi da neyede tuona Musa wa wankwanay umatun wa gay aweilha wa Musa afir bubene wa embareo hadi da neyet. Bebgal Musa wankwanay day baruk on oday surkinama. Tidiyahib, lakin aab gebu giksi tindiyib soyayu kitta maliya baruk osmi akten hok ani orda tibariya tidiya. Ani sidik bariyok orda ahab akatiyek salalayek sokinahib. Aflay daib ikan hok andi dimab bariyok orda are imar andi. Un udhai are dhayok ikatye tona shaid. Unkwana dhai gubi Musa ani uknayu gebok gige andi. Finsihok andi idi. Malia Musa bariyo dhai baruk gebon bidgigayek on omini bagiksa hon. Baruk gebon bidgigayek anebua udhayokwa don. Radayab tikatye tona udhai kassu kag ikan iadna. Anebua udhayokua odhai orav tubuti ki efebua nan tisfallihon idi. Wankwana Musa idhai tona baruk ratanet iwari andi. Baruk ani orda tibariya akai osmisok aktenok idi. Musahan umatunok. Risahib idi. Unkwana igubi kasto anit tudayinay surok hasi andi. Osmu unkwana surok soy andi. Ani wasaniyebka arhami andi. Are dhai nakumanay andi. Lakin baruk anib efir ekna iriti kadgirta. Anib rinib galhan kidhan. Toy aneb dawil min efi on ulilawi ki gada. Anib umatun hasaminihob on ulilawit kaktib dasihok andi. Ani hasamaniyeb okik are waisu ikubisok andi. Malia wayu yaksi andi. Are ani tisarat ritindiya. Lakin anib. Afir ibaki karhamiyan idi.
1: Ufasil umeyi tamun wa ufadga

0: dama ininsi kuel alam pal kabu ininsi kuel bela ke ininsi alam pal kabu alam kwa kamuel na udongasi tullen ko lui na ila kawe dobi du al kuel alam recipia alam maniti nan kide lon kwa ge nan kide mantian kwa nge na lia dok abade mantian kwa kimba dok nan ki kela kwa nge at ore to in kwa ge indalang kwa kuntia olota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo bay la sibisi na ila beral kwa ngama kwal buruki nu kundula al kwal buruki na burunga kangare kanana de tamur kanya alba loto kawi ma diembele kistinga na ritoza kidia bele sep yidu ari asa jalom dala yena zero ne kin kwa bele bele dinen dieno menke alba ilemi a bele bele menke alba yei na kwa ke gutkawe marang kwa kit den ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy nakangi nakela kwa di al gira kawe yen kwa si dora ina skul ngi tiaba anam kwa uranyet alba kula rage in india nyet nakangi nakwa di nel warian nel kwa kwa di anas masin ngindeli nakare di anan ki king anan kisinga nakang kisinga ilay ne yeng ke loto akim ilay ne yeng ke ngala se du ko li ne yeng ke surunga se irkeli ne ila dama yei ne jundi ne kwa di kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan se kwa se udatu la angan lekin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia kote nga lot kwi ma ila ngina kwa ota songa kan na na ki nemen kamin ki alan kela ulong asi tu ka kwi na ki sur kilon den sur sequel adi gilon nan jelu do di le baray wala di maray ba nan jalom ki ki na bilom na sin jalom al janni na nan nin jeinga na sin jalom alan di wor resi juel na sin jalom alan di mboru si juel na sin jalom alan ki ngwa si juel na sin jalom al giro ki kwa ngarabang na masin dinari ni niki abaka ngwe na la kenga sursi bankwel sursi basin kalom na ma elayni na yi dai metilingis beleng aba gilong aramba ki duet bilong asa sur balong na liale nama kwa kul kawi na loto kong na sur sequel na sur sibra to le coming na kwa kernasi dogbo en kolol kwa ge marang ki ba indalan kanda en baraw albe ki ngasa da wo pia nama ine karing nama gal sikir kel nas mitir ker kanyi ngi boray
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور حلقة قيمة لكل الستات والأمهات
3: warre kwa nama dok inga asker na dok ges inga minga tuanding aldi kiri kwa ngin kering kena irresing ne imbereng din jaim ki din tala yani din jaim ki kin tala nga walagal ki din tala ay si jaimen ki sense tala nama kai di masuli agi jisi huo ini yani di masuri lagi jisi buo ini ati kin dolan sabakenga ati din tongin sabakenga ati din duan aban sabakenga ati yani ayu eri ne din tara dele tieli lolen halang futo futo injai yan din talan de masuliyya ziyana futto ni gwen jey na doga san jey na doga lan futto jey idina songa futto jey ni songa daga tini alangi futto kel idina ayi eriberi baye na war kwange na asogis amin na gibaragis amin kain warre kwakul hilolen songa futto barin na sunga kikire barin kikiyen masuliyata idina duobi doden si masuliyya kene wuye sieni na kiborai na namai bano na ela nes awar na ini algis imbeleng yani atangidi masuliyya futo jay ini ingis bereng yani ding masuliyya kindo walan sabah namadog sunga ngere dofingi dinas din tongin sabana kin dola na diemba na ribereal ji janna jawna din tongin jioke alan dede yani futo jeren na dede kikire jeren na dede yezi war jawriti yani ilang irin eren dok na madok matulia kya gijisi uo ini din taski den ayye alan ji den belesi tiyen jawna kisiminzi jergiti na dok juel kikenma na dok kikwa kerengan jirsing na yani sunga balle jawrti kwa ngizi alan karajogun na di ngizi alan daki jelil kwa nama kage belenga analan kwa belenga si sunga karajawrti na ki yin belenga di suri ngizi alan daki jelil na futo jel na ki simin si jemil sunga iloleng namadok sunga kwa lalang ki kain kilmanga na kain durunga na kain utunga nyet tinin kwen dele futo nin kwen gige alang kain kilmanga dele sunga gige na ine oto nama ini ngine sunga ause nga warre kwa sunga gidonga anni na wale sando kwa inu alfuto jayi ngi sunga na alang ki kang na kakire kang timbiti na sogbisok kwen alang ki ki uonda ki kang na kulumani kiki wonda kikang na kain tongang kile luwezi uwero kai jundiwa duwa wadini lera na jwala sang uwezi ngang donga duwa jello nasingjello alang dinton si jano na kiindogola na diemba na utonga nyatini kweng mas uliyata na madinga kweng nejeng war kwage na dinga kweng nekari kwage na kilal si jinja imal war kwage alang nyangas futo ni kweng jel na kila sa jinjay ma alkari kwaage gal namagal yunga si futo ina nga jelba. Nama ilangin na si ngaming ay sa sunga tawa aldi na doga sa sunga aming altakatini alang ilo alang futo keren alang kikil mga sunga kirsingo na asang kering na alang kawiti na alang dokkain juru nga ilo alang kirgil sunga na alang si takatini na sang tuy kawiti alang kain surunga oto le sare le jato ille akawiba asang kain neki kakiring neki tuling kela war kualing indalan si kahimil na asugis aming kain keljam kwa na kuanyat tining kuyang hal ini bang nagis kelbam kisien si alang duo ni jana ski mas uliye jim ingeri iti aiba na ingeri ba ye ya ni nas fachalundu lal ki gila dayan warreleng kwa al si diyen ki mas uliye da wala ki yeng utonga war kwa zingang futuwa ke li ba imba ye na jundi wala gal ba ye nas ki ngasi kwa jaja undul dayan warrendiyo ina makang otto filang ki diyeng duwanga ba skor ki ngi na jato kor si kingi na jata sore nanga ki na nama kenzi akwelba yani gi kwel duo bi duo al ke dayen warren dio asan ken ken izi long ken awluya ti si long sunga na li nyanga si buto tiel na dok asan nyanga si tole ergiti idin na ferra jeng kerker jeng na uton akin ba yengen eski nga si fali idin na kwa eribi eri si buto akeli ba yani erilali lam futo jay futo akeli ba Neski nyukin kawe jato alba hawaela na ilo tole kari. Tansi nama bau neje kangi idi nabi futuwa belba. Nabi yaani kilasi awlewi ya baorti yengi ba. Nabundi yengi nekin udonga ki indora inandu idia. نما إلان أوني كل جام قانس أمين ألان سونا فوتو بارين اللوري نا ألان ككير بارين ندوك ألان كلا أوتونا كيينيسي واربي والغل واربين منكي أيو إركير ألان دولو أسكريبا والغل ألان دولو أبولو با إلا لولن نيرتو ساري لجاتو نما جندي نكي كان نكرتين كان إدينا kis dawlasi hawakani ila loling na kundi ne ene bulong na may bawa. Hine na may ilang ungi ila iraljin juluhin ayye war kenga na waring war baye tong. Tong eri yani tiway na ilong abaji yani ki dito jutumo din tonsi hawaba ila ambaw ba wala koro ambaw ba. Marang abajal na nganyi jutumo gisense hawa ba ela bamba ukurani ngele bamba we nama ila unyi ding tong aljuela lingjutungo maedik mindien war jundi nadoki deng sas kikitoi halang hawa abawa na nama ila ngene sunga tawa ali na barfata gisaming na dogi kurani sunga bi nyet ininkweng albang lobilo u niki tulinga kang kwa nyetinkwe na dog jainga tulinga na dog jainga kieng na utunga tulinga albis baimel alang kieng kieng jainga li asogis aming na barfatagis aming alang jainga kininizikang netina kininizikang nukundul niki jingang ini gore kau idina mitildi kene imbeleng al gore kenangi idine ji ide ji na dimbara al gore bawo indalang baye musiken jering ne kinsi ering ne jikensi jering indalang surungasi bas juru ki bara tarriyam bawo nama bundul nesbami na iya ka fora sungai ki ayinga azabitul asarum bafashal ya ngale lakenga wala huo ngale marang tonga yani alin jumare for don den tong mingi bidai nan zitung na mini genes age neski siming age na iangwe ti duo den zabai iangwe kera ze wala ga iangwe sabai alin duo jundi banas duo gerge yani kin gazi ba silang mungkin nang wahid yani filmia wahid kuma marang aslum ba alin illesu kuma ne interas ai ba ya jama wore kwa kidai wore sa sun apai mungkin ai ba to alin kikan kikin jainga nama kikin ini korang enang kan oto imbalansi filan yundi nama filan je filan sare gal filan deng alang ko yundi nama filan jani kini uto al nihaya ya simua geba ingkasi basi long kwa kien uto al war kwa siya sakal ngaba wala gal kien tonga si al nganyi kutume kien tonga si debe ala kutume ba kisensi tonga ba debe kutume ni naisa wari nga waba yesi eri asingela amboba mungkin nang ila ine kwa mati kwa surunga kirimeli ba wala gal kwa surunga kien dien arratula kirimeli ba min wara za surunga kenge ba idinne in gundine jo na yang ngin sungina dogola ngin sungin dogola mungkin nang kwa do jitiala bal barakai dogola baraka gele kimarang dora za gi ngasi kien jundul din dora ina khalati dogola yang ayu gergir wala miskilas kemba lingin jo to ki tsuru wa sai ya ngal nyani indin to in asaji asan ni gigiti ya dino awul haye yel do de ya yan ko berdu abaje ken uto nga war kwa se luni ba namagal ken barba je finus jo gal yan ko kerje tani halas idil ya namal ya finis ila usie en aye ken ana fiyeni wari ni si ala ken balbe indi ya sinasi al asi jijan ne jo au ki sense na kwa ring la kayngal itirik kwa simin la kayngal na kwa kikien juru nga kaungi analong kagilal kikil mga long kagilal alang akayimba na inang kanya hindi na in yani kinga si kenjanga isa fali dia njanga tulang aga ba wala buwan sabba wala dain sabba wala jaringan diyan sabba kenjanga rubang aga na yani mga mungkin ay ba alang kain jayang kikin korang ay nanduitya ilong asang kayingo na ilong alang huwale kwa la komala na kijayang atole nga kaungi na kijayang simonga kayinga asogis amin na habarafatay dok nama keringiring ingan es donga olo nama soga simong alakay dede. Deng kiri kuala nama dok wela lang wu sisi mua wu wela lang deng warra kuasinya tining kuyang dua bidua si deng jaing awluya tang wasin jaji jisjir singa deng warra yang kuasi fardan fardan naro gendi wu naski yang awluya tasing hang war kalnga ndogo naski yang ehtim hamata kien tong alikai kien jaing aliskai awna dok kien masulia telefuto kereli wodo wala lang gundina fordum fordum tong debbe tuming nang nganya tumim ba ala nga undul bana ko ro bo ya na hawo wo kay ngala sik kire ya nya tinin ko gin jay ngale jawle sik yin utong war ko jawle sik din masulien ka kirin ikin ko na wo asa jagin ya jamba isa jaza ma do

0: Aso ke bara ina ke bara fata be la orre ko ki nya ankergel e lo bi lo albay e ki se ten sogle do kel maisi ma nankel na skaiti e do ngai kan ne ko akital ye na borun tele be na man ko akital ye na borun to gale kay ko akital ko am borun le kay nya tin ding ko akital de male kay ni ko akital do ye e na kay ngel nga dokka ngale wol gal kay ngel le an ku lu ngale kaw ngel do gal ye na tarin kaw ngel an tarin kaw a au ne lom pendo akarote ki sense e lompisis kumelala nga una daragale banki ke njar taringa njanga kele luna longa diang e renga dok balonga diang ke wasi kele longa de bulte marakisi ense lompi butoina lompi ke kirei e ba o nes tarasim beto e ki entara kilal bena bo na dok ingis long ke kain dawi nga ndokala nga una lompi awne mpia na mangkai morata na mangkua kita zake ngena dok pula kuritia na kua kita dok pula kurie na kua kita dawi nga le kiri e nyeteng awne lompi kier na dok awne wo den ko itim men fiaki se alan kwa a tarika wa binu alan duo bi duo sarit ke alye ko elkinen kilma a ke boraina ke borobata na kwa kidal dungi na wajana ke e au ne lompi e dawajana kwa kidal dem burun kuzingi au lompi nen romanja ke se na gol kain iwanga na kain kiwura do kidal kain au na lompi ke nge lonato elawun na ye aldal din karga den don akay ngal yena lompi nan nyetin den don akay ki areas kan ba ke sense bangwela an kerek dele kola ko malangis dirunga si kulepi na alangis putan si nyokepi e alang awon kilo kanas jangan si makay na eten sokle na madogi ena kel alang kison kay mbarnga bel na bago tarasindi e na bari nal bado kerek bondu na bari ti e la won wal ki kundula lan kay muto akit kurgul al ilon sa ki ngasi wori gena tara yisge alang koran akit ko ngi asam piska kidi endora al benes remember ona ko kital bene bulu alan sokata bu kwale ki muto ale kuro al yena kidi le kay na namano ko sa kay na akiuba e alang dok kaembele akawar namado yei e maram benal kerake na dogiena dele unse nga simo akile nan kumiti e ten sokle namado yena elna kianka e namagal yepa ko mani na binga si donga ni tarasindi jago maram menos kwa sedo jago
1: donga yani orre kwa kwa kitel diele jamungi aisi bomungo na kwa kitgalal diele jongi aisi bonga aresang alang kwa kul dombang rangi anang ailondo konjola bagin kwadinga kaina wajanage nenal majaram bain kwa lomfising efero na kwa kidgal al ilongal na dain tasle kurolnas lomfing ingi na magal lomfisikingo na rumanja na barngal kitese di lokal mbaunus gal lomfile ko airikagi nasgal tajage ngwinga na kwa kidgal labailon na kulongale kayin wala gal kirginga kitirjin ngon konaga namasgal lomfiki mbota nyokefia asoy samem bago wa kul ninal kan na kundul kayntinale na baka ngungi na kundul na kayntina baskaw asan kanyingi na lamutka na surci kutumo ninal kwa kutumo na tabunkenge kidogalam kutumo na tabunko ke kayrainga simoa al ilong asan itrim mosotka bago darajiyingi oresi mugulas bungoba na kerregis kaming ilnalang oresi mugulas bungoba al bago kikir ray nga tulengan na sursi kutumo na tabungko ka ngungi idina duo bi duo tinsike na abas ajundi babar nga si mogul jundi asois aming belna skaiti aso kwa kul
0: e aso ke braina ki barfata maram ben kisi nas don inang taras yago bar nga baye al kerrek na kirsin elo na kibas kay na ton dio tiri ka wal ga dain suru wal ga dain worren tole kitesa ke ngasi sulange alang utka nas kayinga alang dielo impinya al yen wuri kay na san do kelele son apiska na namakiki en ko ande en jere gol ga kidi en jago kwel al mundul ki ra ki tal kay simo akila ay sambago elo una duo tok tari as agiti bo wala ko tari nga as kagite ba mara ko nyetti nga ba duo bi duo kel na kay en ko suru iri ka sin kalum era tare na ngai kire kya ke se alamaz nyoke kawi na erital ke ngai jisiki ayenga ninakin gi kilma sa so de kire ongo na kwanya te kilma de kire ongo aliye oresi ke se aba inaran kana kel na kwanya tin sur ka basin kalum alan to kawi erital ke na sa so ku se da gire ini sa banama so is coming ke borai na ke borobata bais no meni ngala ngi tri kuro namas dain to malung ku tri kirkam ya namas kingo na kinga na kensi akawara le dain jingo imbeleng eiji ailong wala elala duwe jangalang osom jonde soka tapoku wale di ngorele osom kika eike oren tari nja walgal ke oren utwa kital kengi asang oren si yanyi ngan soka tapoku wang wale di ngke Singapore yang kari wa a ji al duwe kengana ena nene kari ngi al osom jonde na ailong je ten sokule kera kwale la jang wala ka kera kwale la ang alang osom akela lengkundi alang osom asimu wakwage alang jelde akela na deng ere kallal si ne kiyam buda kawa ne kiyam gorre kawa ne kiyam tara kawa so ke brain maskay ngona kanya

0: Aso ke bora ina ki bora fata ki sense abayel na yone jigra ki se kayen sawaga yeng to doxias kundi ba wasi ngaba yenge ki sense na kay na kawe na tari ngadu bayenge ina indele ngaba yel na yone jigra na skel jam dirre gindi abaki en kona kel jam wal gal dien sawagali en kawe kin kin se wotan songa gismin nan dok tari ngaso nga gene pie aba bona ba gila dangor bar nga nawamara en kwel ei asan katko kin kona den tombol lena jamel kom de la tirid na kona jamel kom wala duwala o ngina sa so tarasi wala benen den amay ela al den on kuring na yo sam minin ke asan kwa ke tare kawa kin nan ma so ngwa gena jurgul ko ela unna de lo inle alye ke na inam bilen ye kwa so ngwa ke jawol du ngoke ki sense na tirin da ko sa so ko setin na rike le dilore re ko do kenera tombol inda kalkal de yegal lo ker diluar gel ba balam ba da tombol inalan komala namas kun kidik do kergal ba embeleng don de ngarka wolong ay taras kure inang ki do digi dal kena dirigi ngona do ngater gel jaruti namakela beleng asile u al indo beleng ay ayininka na kaina inang na kaina indele na kaina ngana kaningen sokata bu kwala ni ki ayininkai in namakai kidik namas injimel alko akinne kien kasa torik alantari tokka ne la tari lige na mena kusini e la tari mu marang ette al duoke ne say wala ki al kaines ko kan ne el duoken rafa kaana sabadi kenni ilan ko indu na na way ki alan kirin ke loke se wolgal ki ala ngwa lolo yena ma nya alba addoi no e la tara like nya ya ba nya bay jan yo ko ka ba kirin ring albay ina lambala alkide en kasabala wala kriya bilona bonde inna namay na ko jo apage maramel e kitik maramel ten sokle na ma uto kinna sa so ta ka tine gena ko lan kide en kirsingo alye alang orre kein na alang orre in na alang kika na alang kain porne kelal na kawa na makidi kai ko lan oso men kirsingo kain bar nga ba ilong na iri tabu ngere ngira headline sikka gil wala la iri ngal kirim menga imbelengi duo osom duon ayinin jang di ngorren den dio osom na masin min ki koran songa meramen koran songa duo bi duo ken kurron temen di ade lona ki di ndo an sabbay ade ki di imbeleng janyi ade ki songo an janyi ade ki ogor katabe in janyi ade ki aranjere in janyi asan ko utuko nan nun kamel na masa songa gi osom an den gondi maraji ainin jang sa honre so som gende in nan mai te da injimo yena nan beleng ay illo se itingis jaro osom illalon kon ki akin jang ala kan kin ku sangan di nan kan illalon wala du trik junyo wala osom dig gundi wala ba do nyan nama jeng ta san tas inen na inen inen nan kaza wese tek nama jono mas jage nama sagi nama osom ake ay ja unas jo maram men
1: asoy na tana do asoy orre kwa a belesun nga puy na den tala sun nga puy alki musuli kamin namay musulie ina lomba al musulie long al del dingwe ni na la bayemburgo kasi ini wala al kabur bayemburgo siani marang eningwa in ri den tala al idinga po ne lomfi ini nama ri osom sunga taray jimitil ay ninjang ding o radio atigal do dele kawngi osom nama aylong al duo kenga illole na mati den jetin jundi wala gal na de long den donga lo sai dai mbaru a pugo ngo songale abakio tarongale kayin na kwa ko ngal longa kayin na kwa atini nga kayin ila na mes illong al duo kenga na osom jundi kine makwa sangin kalung oto orekwa algi surung iri lomfifia na tala gi ini kile tala sikala alang osom sai wala akauba inama yai na takatini na ma oton den sokle ilong asan kile tala sikai kile long al osom lobi lo aljang oredung alang osom jundi daimbara kona sunga spia maranya kona geba kanemin al wosi na al domongi nafia egel kiyoto ilalong al kila kwakan alilong alang osom kundi wala ilong asakila utonga seki duskau na denga rakerengelba nama ilong tala songa taray na alangi osom jeng dingo radio wala alangal mitil jeng na kwa kaya na ila tari ndeng kringkilnya inye ni nalo to daimbara ngwa al farise kusini na asan sursi farisa ko inye alanka kinyi alang orrem mitilakinyi songa kay nam mitilage yani abas iya mon kona kawe kinga si kolay kunyi kurutya na ka ngungi idi ngine kela kwa mati osom kundie oto mena kundie alkien kewa ki runga diim orren ngung adden kawe a marang ki dayin osoma ye alsa ka hinna sallanga kan a inna mata ala puyi na waspingiti ne mo uto ka yin abai long ne ki kwela ran osom kundi mai dimmangi lake dik yani otan en ningwa alnege osna awu alkwa sabe kriya abai long lan ji osom jondi bankela lan kayin abas kilalanga jamba dindiyo otom taga nyondi ba dik na makai ji joyin isa jang mai ndin digle joyin isa jang din ore al illong ala ngosom nyondi abas ji joyin jang osom ban nyondi mitil banje marang abas ji joyin ya jamba dok bangen je nina bangen ke nina al majram ban kwa kele na rin kasa na kila kwa kien kuinga adden kawe kien dogola iwranga kundie ne kien nyanga iwanga kundie ne kien abanga ne kien yanto ya kundie marang ki na madie ngoso mele lole sai ki lalong ele dorasi asa tabunkio ele tala si asa tabunkio asa mentor glomvi en kwa ji aila en surun tala donga a aljel na jutumo na tabunsi jare wala ila se doka nama ila jasi alki suru kasa ya oto nama keringa kello warga gil leger jerti nama fundi ila dorasi ire nama yeneng ninal duo osoma jondiba kidi inkai abay long ninal nkwa digle asan joingi jang a joingi di ngorren sabba nama ni joingi kasin jan sunga joingi lomfin sabba abasi joingi jan lomfin sabba lomfin den tarasi basin tabunjo maranga basi joinga jamba dele lomfin tala si tabunga sinjo ba ban sin sunga karin jarang na sunga kay nas karin kuritia na kanas kerengel mungi ne lomfi tala ini marang karin si kerengel kale mitila kay ndok mungi nan kya le akel na kirsingo al illong na tala ini na dalin ko es karin rengel na kele dora duiti bakil lomfi ndora inna makai nina alki ngasi lomfi tala ini marang alde joinga kay kel mangala ke ba orre kwa ki nama ila tala si duka nama ko nas kain ka tamalan kaula na ko na kain uta kit ka wale ki ngasi wori ire nama yeyi ila lon kiel mitil kan allon fi kwel ala mitil jang surungiri lot aljan di lore wala ilon asa jawla na kelasi tala na kelasi duja na lon fi nden jo ingisi na dem bagisi to ga janas jawla na kinjo sunga ka ngoton so wale na ilon na tala si yani to ga ka na kalu na kain ka marang aininka ila talasi asankel dayngo radio na dele mitilakeng na dayngo rem mitilkeng na dayng oreng keng osomakeng na alkan kaeng ayenga kit aisa sai a alang osomka o radio na liabas jawla dingo somelala na saina kwa dele kaya na tarikawe digle maningi ningwa au nas joyingi kang abaji lomfisi joel o radio basin joyingi jang kinga lale na dingo rele ne din surule ila na mais ka fulngiti ila joingi iti alji lon lomfinde en talasi bagija marang abay lon na ila tala masuliele si algi ji lomfini bagija jaba ire ji erita do keba alanja ina ma ning digle alkingwal sabelege alang ila sisjang ala lomfisi joingi na alang kwasi joingi yi kika kisi nangi piye ba marango tolo diang joinge songwa kine piye gede enkerin inin kwa kila kwa alni na majar daing ko na jadu onkwa alkirin alkien runga nyenge kila matikise keng tari sikise kawe na maye nes nes ire lomfing ini marang kwa kernga ki alkang ele risinal laka wala kai mbelenga alkirsing donin ko manilla belele kel lakin marandok ilalong alkirsindok alkise oso minisiti wala ota honage kasunga es aso au ninkel nakile tetebe kila ni otanga on osna au kila si osna au si ayina kurukul karikulo nakagil ilalong ki au na jinole kaunge kelalong alang osom jang alang osom jang wala gal alam mitil jan diin radio illa long asa joyin kilma jan na ma nin dikley diin tas kilom fi na kwale na alang illong diin ribirial jaw alang kisse na jaw alam piyay ba kila kayla inma yeyi abay lon skill len jan en kwaji alamba mitil jan o radio surungiri lobi lole aljan nema do glorian kimati otol kirsin day ngore ne day surun kirsin maran kasi ngi long itrik awnes do jabel keringa kello del dingwe ji aljan kinsi del dinga gena kawe algin gamen din tala alomati le din suru ila del ngiri la kela yinga kela nina lom fin sabake kela langa sirinya ba ilele songo wusiri lobi lo albajan nas sallas jeyin ne surun ngiri jan ne del dingwe jan jibas tala jan alanki kaja alang ile tare sija algizien kwa hi Al jutumo, nina alba kuyuka kwa butumo, hi amiremba, kie ila inyei al inema skylong ye embeleda ata al domborendiyo ba nice stales huni marang lori anka nina incoming ati low carry jandok kila si joingi ya lomfiing kila si ni na insan joingi si na belen se se askamba na maye na otanga songa tuwa kanyel kel nina dokagil al ilong na ilong na kikla se tuwa kanyel ilalandok al mirsala kayin na do toga kanyul wala kayin ba kayin pissing do sinkel matilia den kagil marang lomfie labeleng algi narang algi tuga janyo wala na den tale se buge jaba alam matin kwa kalas alangi baspi ala basa impia ba ki koran ki gisin tare jani gisin jalum bayin nja na do ninkel ile metilisi ne kagil kiye alkele utunga fia na kilale ingi aw nas joyingi kam minding den tas kil lomfing na orre alam mitilkan yi na kayim belengan sengale kinema yei almitinim maranduo abay long na belen se siar simba ele duo mitilang iba radio mitilang iba wala lom fi mitilang iba kan yiringi na lom fi ka se yiringi pie se yiringi maranduo gala bay lonas densi den kilma joyingi ke pia fi ba wala belesi koronari simba wala den orre banda gargar kiril ile itiya sa joyenge ke ka sogi samin indigi ini muskodok naske yulge majram ben dolfay jiawiti a tabunje na sungale ko nakagil inne mayi ki oto osom aljang dilo lele osom ayen yudi alye na ko osom ga kamya zini na toryang alloryang ke nesu waragale kaw ila osom idi na jungiti ba kinema ko al dal ding ko ejang na jilong ne naysal lom fi ngwa ji aldeng tarjang alken khalifa gariya ke belefuka surung iri ji osom la jundi nina lomfi ke mfugo agina osom ajundi na lolo ngana ronga na kurunga kila osom agina jundi ji na dongaija asan daraga ja na alan tesija ji lalong al osom jang al riya alan jundi na di osom sene le akwa kagila ka asogi samin
0: asoki boraina ke borobata meramben kise yene sijaru dinga kinsi inan tarasindi en abado kwela lang en kaunga meneng worre kise kieten sokle kwela lang ke ensen akela sikir sin ki nyetting ki tal lo kei ela una ki den tuske ba ela en ke alang nyetting ki si kwa al kwa si stebu urul na sa kwa si kere na skurul ba na al kwa ko te nga dinga lan den ara karang ki nyetting al ko te nga lan den ara karang jing wa de kei abaki en kwa zorunga si kilen kwa de ben kamal bin do kayen jiwen nan korongile wala do kayen jiwen nan yiti jidel may de mara men kidik na makiku wala sa en kalum kwele lan kingo kilom pese kalum sa injingo de gina na brangal kilom pese kalum sa na abas ki sense kalum kanwu na ken tenge ada indi otare a peba ina ay kidik eten sokle dombre walgale lompi yezir ko ngere ajoyngi alko akire mbiren kam ya mahabba ye joyngi nabay jongi ngwa sembe amani ngana surunga ko ngi songa nyetin na dulding ko lambara ko ngi kidik ingis kwa duo annang elasi alko ngam mel ka furi yena ma dulding ko ina ka ewa na ka tore ka yesi imana ka ewa al dulding ko yesi gi alba joyngi na mara ke ngu to jittinga kala jaringa lepi uto jittia kala si jaring al yepi lakin den hay gare si jaring joingi al dulding ko na ka we si lompine na ngwa mara kida ngore ki kalomza lomping ken tenge kala min ken dombore ngan dio na man ken domo kwale na man kenka kelasi gut kaza alande ngara in karan kisense alanke entenge kera tarife ina ran saki kiwi wala ki korron saki kiwi askalu mai lole kidik na enen wal nisbat tizim filmi as korron kiwi kilonse lompisi kisense konagis kane lompin dola bang inin dola bang inin dola bang mara kera kona inzilon sa wu nga toran kai na kain kinas kai bo urkenin kinas geba wo toran sige kera ko en kam e kilompin do wala kan mara eten sok le ki ken kam ba do bin do la kam ba el una tenge ya ken kinal ken dien dio so ngere to dog dai dio tare api baba ke jiwi ne skiwi eten sok le yimera men yena mal yena dai mboru inan ku sen na lompe wa sen gi fiade dog dom bare ngalei ki mininga ki ndola din suru ne kiel ka enen kam min algarim el na kien so kon sakaw na men kam ye kan impia ye kan impia kiel ajala ando kan wala ayya ando kan kiel koringan ando kan ki so kan ki inan kalum ay impia ye so janglai natari sungile natari wala tari natari e jago mer men butte ne silo se
1: enen wa abajilong banta bunjo marang abajilong ba ballo to lejo anan dule jo bay ndure su a lomfi yekwel alang insanen ko yek munyin kangun inema do lomfi njalungi al sifakaria ati lona lomfi tari duungi na tarifia na del disi nyet fia ne ji ilong ne ji den talaini ji lelong asan ken sifata dio jan na tarija nestebunjo wala long alen nanjo inema yayi kimitil aynin kan dai surungiri na kai na dai ngor radio abello na tarika oba mitil kan maranga abello na tarika ka oba mitila ankamba nema ngwa mitil a tarial ki ka indirin al duot fi al sa joyin kelmake na duot asallon fi mbegike na duot al ken ala sikwel na duot al de na tala sis iwu na tala sik bawa marang abay long nas joyin kelmajamba manin jibes ilong ni na sallon fi den jalong se ajambal sifakriya yi na den mbegisi asjamba na din orre sa joelba na abay long na din orre joelba yi kabado ilong ni na talam faljang nina algil lomfi kinga si koyngi ne kin otagu kul ini lomfi na makwel del dingwe si kwel alan nguning alan tarifi yi atining ina aba inai sin kwa ba min tara don hanja ba kasi nga sunwa embelesi ne batui awiti ka ngungi asanki tala siki waliye ne masuliyi yi alminyei nas lomfi manin siro asa melegasi aba illonna ki guren dora kulu melegasi sin kwa asa kinota kwa na bani melega men gengin kiya sa kalumba ille bes ji jawle na mazen gwa adam asa kona jani adam kona sin ota nyeti si del dinkin si aliena otto ki kan nakrin kai spulniti ilalong al tale nas pulngi wala in spulngi kin ota al kingi alan di tarija wala ilonga al matilom fi si toinga la lom fi kingasi ilong al kingi na tala inni kigala al ilonga lengamin al adamin do golakan ila tala namas daying irisai kinama ailong nina al otto kwa kain kain buong atoringin nas tala kain al yengamin nasinki duza kawe ba nan dagargar kere ni kila kwa namay na tahri kawe namanyayin na osom kundiye al yey na osom kai yi buru kikien kona in osomi nasay na anjungo ba marang abailo nasiki duska namajungo kangu ngi du sey long abatahari akaba aba sesi askamba kim banke na juma na maran ka kweli e ki lelong altare kaw na osom seyti nina al kay nga pon ko ndie wala kay ngum tori kundie wala ki ile ringa rakan aba ilonas joynga kamba na sesi askamba yi daga osom ngo ndiba wala mitil ankemba yi surung iri wala oredio wala deldindio in na mayi abay lon na kawuti na kurguli utanga songwa kay nasde ngeli del dindio nasde dindire kangungi iningi na lonfi algi lonai tala yini dombre akindo abay lon na kawuni kurgo kwa kine tala kine surungi kine mara lomfi toka kanjawi na longa songa le risingo lomfi asa kwasiki kwa kerenga ngai ludungo
0: jengel wore
1: nas jengel kamu nas jengel

0: na tare akawa hi kim baye non konjolele kan na osoman kundiba hi wala tirim do kan kundiba hi wala mitilan kamba del dindio marang lomfi idingi jad surungiri alkan kikaying ayengan kerker dubi dualke alam osom jundi na alam mitili na ke surundi lobit lole aljan a marang togala kan witi na madu unesin jalung abado toga jawngi nina ilale dok bas injalung al asabal da din katap kay balda katap ay zegay nday jato ro kanela lom fisikum yi ay ziyaba in namaye nakai al talay asan kitala kalung ina nama rike alang awle ko wal digle kisin walen ko alang joyngis jang din tas kil lom fi no kwang na alang se ngajirsin ina namaro kake ay gira lom fi belerisin abaji juel alang mitil jang alang mitil jang kim beleng algirsing alam kulkin beleng akit gey al beleng atuleng age lom finangwa alam beleng atuleng otto di jijan dan di jijan al bajang bajananin irijang nanganyingin irijang na beleng apiyang ajang na kwasis je city na kwasis sur korjani hi ireji di mitileni kwa mitileyin kawya mitilan jemba yana dok embeleng alam au na idjang al mitiljang alam beleng atuleng agirsing belenga kelal simonga ge quantasle hi inan jiban mitiljan hi na algal girsin nangal kage nan belengan siyenga ge kinama kul bas elomming iri abajawngi bas kale jawiti siyengale siyengale siyenga nan pinga akimba kaangungi namas elfingeti alming torik piesi irinyi nanu le pien garin utonga song akay ne undula ne yenga akepa ne kwa sia tumeba kinema songwa takatini asan ki ngalung alang au na inalang kalung asan senga kan na dai mbele dog alkirsing albele yei na dosi tum na duo kel am na taris fi dog alam belen sire jersing idala jersing alam belen mufa nga kel jersing na dosi atumeba wala dosi tebunga zotiaba ka soge sa majaram ben au na tane dolfa dilewi a yi nas dog mosot ka a kinema ka spingel ya kitala kansa oto ilalong hi ki al elong alang kwa kitkan alang osom ni kundi dain surule na dain ore ne ki kwa kitlakan alam mitilkan ati lonas joy ngamba mitil ayningan barnga mitil egin kawya barnga kase egin kiyela hi alang kiyela dorakia ati elong na belengan senga irsimba hi na kuim belenga al irsin simwa geba na belenga janan ge mitil nan ankwale hi kwa bengela ele duo kembele kala yersin todo tulereba kinna mayenge ki alkan orekwa asan ingalunye ki an tulesi ban tulesi coming an nan kwa ikareli hi ki dele tuwa kawngiti ba hi jarel duo karela nan del dinga gena kareli ki marang ele siban kwa kanwi idin yin lombe tala nei ini insine na lomba al ilong asa ki horo kumo intahalai hi alko masuliya kariya hi na kayin kareke kayin kunyaleke na makai au oredo mbi rudu lobi lo aljang hi nas ila tala sijalong ina jawaba lan toko joro nina alduo ke dok na toko koro hilla lianin kel dok na kawngi hi na lomfi tala ini maran tala ilesi tugo maran lomfi ro jundi bakilellan ka soy samin
1: wolen walki borai na ki botta ki borfatay maran bain ki eten sogle ka orrepor en tinle kala luki sense as don balan por dun wasabadi kenas dongore kise
0: kasa dongore kise en kitala kasa en gitay ba lompi
1: keljam
0: lompi wala dongore je ensi ringi ba
1: keljam ya
0: hi maran ka goel dongore alangi piye ba nena je ine mbeleng ay girsin alan bele bele se
1: dongore je ensi ringi
0: hi idingi
1: alangi ska en waye ete aldo din abba kwang dio gibe askeba nas gibe akeba
0: egel mane na gelji yipiru nyangel gel
1: dole kidik dole jang
0: ina mi nye abe lole nywa san dongore jeng yo piru nyang
1: alki kwa we kan wala we na os na we na o kan na dangi ya po yi wala gal dayen ba po ina juri suras keba ki kwa la kan
0: egel ina de loke ba san dongore jeng lanu gi ile risi jaba sese jaba
1: na al kwa kan ki sese
0: aba ateni lo na sese jawingi hi jibe san dongore jeng ayla sile
1: illo mayram ben gamara songa wa in waki illo alang inalang kelngi inal ki kamen kay songale kerek ele bele sam ngalang ki inalang kelngi yetindin
0: na na ma erdi ke mayram ben na
1: nas ari tarasin
0: ene min erdi ke na ki kaw
1: na makasi songa wa embele si inalom.

0: Je toga me maramben. Ki ingwa ki adia sa kaimba sa soka maramben.
1: Na te sunga kan kage simi.
0: Adia sa kaimba.
1: Ka den tu linka ida ile.
0: Ete nama asaki adia kaimba na le uda imboru dioko wala galda in suru ke na indeling ina lan luna to. Na indeling. Mayar mbenga ingwa ki aba ilong kise. Na ki lombe se kwenye. Ki kilma. Ina liye long enang na kien tenge kele se bagika liye kwa. Jamun to ake bagare mera bangro keka manding aba dan sungingi re yala borwal dan sa bari ngere ke kayon kwa diu pis sin sa zwakan kidi borwal dan sa bakare bi ngere ke kwa diu sa zwaka en pis ade ilong al borudi ko nden tolen ko na jwa sa songa kan pissing ade ilona saitin boru saiti kwa nden den sa bale pissing kan en wakinan dan boru sa sa tororo ka aba jona jegal kise dan boru siki inan ki kan jenga ina da borusi tororoka na gar milal da borun tule tip ke ki se tule skipi kami zika ki
1: se ya
0: kisa banyet le marang
1: erdi ke ne da ile sulanga
0: gel jamalang isko wa marang tari ke la kin kwa sa bari ngere ke ngare yual kamal kwa baru ko ngare yual bargum baru ko jirgu on ke la alan ke la kwa ki ndorakel na kin kwa ki ndorakel na kin kwa se tule ne skipi ke ini ngorol tari ke la ne ndele ngindan kase nga songa wa embelesi
1: asoi
0: aba ilong na ke la kwa ine ngele na kin kwa ina kire kiba en ka kin kwa sike sa tole ka na kin borun wala erin ta ta ya kin kiba kai marang aba ilong nas lompi sike se kalum na ke se talan kire bagi ka ai sa en kwa $3 yo diba din suru yo diba kin song go yo diba aba ilong nas yang ila tala sis iran kalum eten so kula an kun diba na manen garim el na ki tirnga kiri yeten so kula bani fiana nani fiana na ergel jana dutu wala tir kurzunas gi diong retan na pay dio kiri ela tiri sa sin juriba
1: badba
0: na asa juri asa betin tira dudu
1: dio sin sai
0: dio as na kieten ke gar ma bainan kalum kiel to gangale enan kan nyetting ya rabbi kamal ko amburban ya rabbi burgum burban ya rabbi awri ko sangere ban ya rabbi sayt ko ngere ban bel na dari enan kirgota jagin na azilen ken bi na dolfa ko mal bi insa ban kin zaba tin ko ase kales ka tules ka ba wala dora ke la lankrol akeba ade ina ngalan kin kwa de ma pansa ba kwa de ma pase nan kira kwa yena gal dien irdo inan kisense kin kwa an kai imba
1: aso majira
0: mai bele
1: bele jammai le na jirsingo
0: ela se kawla ina lan mana inan ba aba ela se akaw ba ina lan ba kin si lompi si to leski ba
1: ela
0: ya ai gis kwa na de ken tenga se bagya kaw ba na inan lompi si dangir kilma si mangi ba aba kwa lan inan kai banka ngal yena torin kwa aba ri anina tare jo walma doker se anina doker de tarife inna nama ilong al jodo ngana ko la dungo
1: aso
0: asan ko al dungo
1: inna makai bele kul de lole na joana jammare na joa marang rito kene sulanga ali yena lom fi njalunge ile nama yei al dal din ko ci kuru inni na tarife al kai al min den digle en kwa jo yingi jansa aba lona joyingi ke na kayin kilmari rugunuma kikin nyetti ngal jwa torr tejjin na lin kamar kwale sunga kan yi aba kul kayin kilmale joyingi ke ila joyingi ke sibe njunne na tarika lakin marang alki otoni niski joyingi akamba yi na joyingi ake bal dosi den surung korme kome den iyang korme kome den niung korme kome yi demba alfogoi nake jibben nyartang kuike dengin korme akome ba yi joyinge iye na joyinge alye yi algilom fi kingasi koyingi yi na dengun tarifia na otokulfia yi ki otoyelo ngasa joyinge kan nema joyinge keri joyinge ngamel ertines janana ke ba wala jari nyas ke ba yi wal lori ndokal kwasi jundi na erfi nan erjana sin jejalum bakari aljaw ina makul ka ka wundul ki jalon joyingen ki sifa joyingen lanu yene ji kurwenni maran oto duwasa eri akeba yi alye joyingen kil maskeba elalon alan kala sifia ampia ba ki wul na ma ina deglen kwa ji joyingen jansa yi joyingen sa jan lomfin sabba aba elona joyingen jan ila taral gi ini alji jua banka yi abay lonas joyingi jang din king alang iri yi ile tala algelomfini banja abay lonas joingi jang din surungiri ile tala ile lomfini banja marang joingi iye inama keri aliye alkoin kaminga lomfiye aliye na joingi kina may ne riye na dale sulanga ali ne dale sulanga yi kala namus dubi du den surin delling njawla inama yenes aldoiti abay lomfin kwa ji ilole alangi lole da gargar jaring ala jundi ba sangine tir foko sai
0: eh
1: yi na kai iyo ne sile tir foko sai yi ilalong jato ile tarisi ala wala ba yani ki mitil zeni nal kanna yani na taringa long ali kaw ati otto el ne ne tarika ne na aba na sari ka ne na aba na jato ka ne na aba yi ate dual fago e manin jato abas agiram mang bay timbil kay ben kingul abas dual kere na la ngamang yi kol de islamo babas ala be lole be nkabe ne tuko kawia nes du ker kela ati lonna del dingwe kin uto nga sifi ken taringale na lompi al del disip yana ngi kinga pia tala gi ini na akauba yi ay jamin alangis kafia na imbele ni nal gi jua al doldungo ke doldungo ile songo ni na otto majram bain yi doldungo ile songo ile kasi lon juldungo enal yei orre kwa juldungo yei idingi na otto abakel na enkwa al kingel yi yani surungiri ininjwa al kwa kisungage al falki yi na juldungo ilele ailong sunga ititi yokari juldungo ba yei tarany yi inama iskaful ngiti egel nanas jikil majo ingi siya jamba ina minji kilma joyngi a jamba neji ile riela ni a joelba yi kisini ngani dur sini ngani al tarifi duo los el na duo ke na tarifi neji tara joelba yi na janna barba jaw wargal na ile risi tiyaw duo se ngel bal ko ile lan tarifi ya yo khani kin kul bilanga zay man ning wal tiriji ne kis maran tiriji ndey ba kin otanga songwa kay ne makay al mitili oto al dok ilong kang nekelu yi jurenga nakanikinna yi lot jegil ale lon nasiyende le joyngi kay nakil maskay yi rona nungi remi ngade alongi te majaram bayn dosi joyngi yi shiddatna ila losi songwa kwelba yi denku yi ngade denku yi sijundi yi kerial jundi alangye duo kele koro asa dia gimba dele el na keri lona alongi te nungi remi ngade yi kariel jundi la nek in gwalan kila korol jeri namas lom fi ker kinna kafe na makapa kinna kafe ba hi namagal kusal kangungi idingi nas joyngi kilmake ne ila joyngi yeyi hi ne yese seje ile nal koy iman ganiya hi alamba ago ilori joyngi ate ilon naski kin utongale joyngi inalangkang hi dain talale wala dain surungiri wala dain tarile osom sailang wala saiba osom sailing lengi marang yi inama yeyi na puong poeza kaina min kiel erdike na sulanga da indio aliye ina joyingi ki sekria
0: erdike na kawela son wana ta son taka ti
1: tabunje
0: wala lang sin wai ye suru nyane lang gi lompe boru ki kien ko na ini ina ini ni ki kien si me an ki ken ga nyetin
1: keden jamaila na keden tulli
0: ki den tulli ni ya kwa nyete sin ni ba maralo ke den duo rini na mai rl el jege duo ka fi ne ta pe ban me ne dele ka weten sokle marakitik na mai eten sokle aliye na kwel alam ba wona kwa kerna sine wala kwa kerna si inni na wadok ini kinga si ge injan kisa to go bo ba ina ngaram ba wona ini nyetti ki kan ka indio sa wala lo ngadi an kan kai
1: kam metil ke re mere ye doke asa agenti ka fi ka wa rini amin wala torno jumuna sagingi ya winna la ngibara majaram ben
0: no mara lompi do kisa to ina beremba alamba ina nyomba tinga bon kisa to no king kwasi ni
1: januske
0: januge inni nangi mula inni kinga
1: sa ina min jano inni aliyem belen asabayingo na bayinga
0: alki pal ko ro kwadi dio kay inna ma mula na inni king kwasi kisa to aban ko lamba na inni nyetin kazi kuroke kaba ningi na ma haddu kinama wuri kan marang dok in kinga sa inna in jan eibi kaba ke nu ay nu ni la karim bawe ka ke na bondi karim reng na tais as baba wala ti kin jam bel bay na bawo ei kay na bawo ele ele alka wel wala ele ne wala kay ale surin jo ngi na janan ayo kina sar mes dok soga digis nyiti mungkin ne sang ayen ni mungkin ne sang ayen au ni na ki ngasi jan mara mar men inasa in ayen mulukin si ni ini na ken kwa yei ne itin ka wonge allul laki mara unse kesa tentin le duna kwela santan kir laki mara kwaso ko kunye ngamela lo allul nga e kribi ina ka pe ba kel jam ken kwa ken te bole in kay mara men in kise ina tergi ne bo ken te bole in kay te bo ngiren ayen istan wargal ayen ongal wosa tek di dara santim men ka na intar zikiran ken kwa kila na ka min nan kir kama ayen sa ha somaski al andi kenen kariya taringa njizimo sa so jigi ke ra nga minninge ne ki tin si ke la kenya do ki tin jura bankel kam ke kam ete na me nastana al bastana ete so la bekel nas kunge asan ga so so dio lut ka na me na la al tir ka no ese ki se di ke nas no si ne mu to asa so ke
1: na no sa egel na egel orre kwa ele erisiye ye ki kiwel sa ki to kiwel sa ta ken kwa asa ene risi tugu kundie wala sa lulla kawe al erdi ke na diele sulanga na makwele ala ngile ri elele kegul nalle akakawa na stane ta ummo son kawa kiwel sa warla kin
0: inal kamin ye pier ednc
1: ki kwele sangle ze kiwu
0: kin kwa uto adis kay na kawe attendent tinle uto adis kay na kawe alang ta bu ngiren ayanga isola ongale asang nyetti men kawe na liyen kwele ngi lakin maraki al kay kay kam pora ki kay la wala kay la na kawl subu ngala kaw kwa ambor ngale ki o kay na kaw na nas jejjegen kaw na kapungen na ani jaw jamel aslom bayine yi ani panante taras ay bay kwasi na sanames ke sen corona por dol por dol por dol ba ko lan panani denig na ri kera ke balang en in
1: aba aba adok al panan nyang gaza surun ko na jaman nin kwasi aw sajengi na kwa goso ka rul
0: ma yeram bay ye kan long ki ore kwa ki lo ani en kalum dogi lo ani en kalum ye ki ka ore por aba ilong lo ani en etel sokle ba lo na kuringen sa bajel
1: eh
0: maleski bele puka inkweli alan tiza wa tizin ko nga gena miskin to
1: nyet
0: kirigal kiting alan ko rito gi na tiza wa tizin miskin amam la inkweli apo ko nga sa banyale ten sogla sa kerne inkweli na bi tiza wa tizin ko nga ba miskin to se
1: bangar ningel bam ne nas bagay egel
0: na ay spegel ba eten sogla kine man kam yo apora no bi dual kan ki bo sinas ko sa ba ki se wala tiri gi ne ba umse na lom te yes kin sa do mariale nyet tin an kwa so ga bu mo ba kin kwa akungwa kingwa tariki kirikere den arazo a kinana makikina makwel asal lombinde mbele la sina pesa ngale dombrean dio ingwa dinga sala junde mana kafya mana kafya mara futo akara ba mara kikamsi kinse karomo eten sokla ro lombile kayo kin tengen tarin ya kira yezi kwengi na kain surunga si kwengi na lombi meni ne na bro gisem renji al dimba ta julu kinu na juel ba kase ayegi juel ne kase za to kinu do ayelo
1: sai
0: kan do bare dio kwa ali nyamal di barata ala jwelba kase na mangi kase ajelo mena ndu do yena ka e wana nyamal ya sa jwelba kase dog ay jwel asa suti piyo ilo na mara men makwen a an inquire inwele to lesta limba imba ti wil wila na el mara kutukuri apake ba na baba wore ke ko asin skre apako wala de mara kense age ali ene ki si tori min ay nga we wala ay nga we nga awne isna onwal ke rasa bitu ko ba ngamal erdi ke ngam ma taringa njizimo ete na mai na denti wilwile la mara den kutukura bu to akara wa ina skin mara ka kirka ni na kam memba kanin kawa ye ina su kunga na kawe na sike ni na kanne ka kirka ri a mara mai na mai na mi lole ete en sople kira lo a ese jiwa ni na taras jima ka lo ka yi ide benen kem balda na si na si joye le jara ke ten so wale ka na jine na era duwa na duwa yetin sur ko yi na surunga se darangale akanyimba jiki janaka ke anaka ke ambana aja ne barange la garam si janyu ai imbelele ki ai ninka ko deni ti yele illa ro ngi janyu kanan do imbaran se anyal ke kan wala ele duol ya garam ne ele da ndi ko ngari wo wala da ngi abare wo
1: asoi ye mungin nang en kwa ye janyu illa do gal iri kwa en kwa abaji jola lam metil jang alam belengan tulenga jirsin abela na belenga jittere jirsin yo radio mitelen jamba wala kwa dorola njaba wala kwa sorosin jamba wala kwa sin jamba ay santare kawa maranga ba duot jang al belenga si senga jirsing na tulenga jirsing jiba mitil jang mitil na may al kinga may al osomi na al real longiti na al real sa kwase tebunduiti a mitil ankemba wala ore tebunga sing kwemba aba ilong ne kiyoto may ni mpie kwa kang aba ilong ne ki neski sur se bot arandu kelel nema kai ay sal lo al ilong neki jayin si al ishekeria yi dayin jayin si wori gaskamba inema konjolinga pui na deldin ko be deldin ko abalom finde ngoyile wori gaiba yi ye yesi abou ba san tarifia wala gal aba wori ga jamba kinza ta kelai singa meba ka nguwi ini ne wori ga jamba tonga lompin tonga ine beleke yakin utonga kikanna ka ukadaldinga lakin mara lomfi ila ngiri renge awuna sengalonye lomfi ye itelai baye alni tialanton yong mara ngida enjoro lei alki insana kan nama kelna lori kutumo mang nama skona kane ina lomfin tongi la awunos kona ingane inal dai loy niki kundul alang ko kulu ina kundul yi na kawnos lomfi si duwa kaw lakin marang ina ko ba lomfi lomfi tong se akwel ba wala tong yesi ta gambo ba in nama ye abaki otos in kalong del de nenga mali il lomfi tongi na kanene ne ndi urukal dina ki kaw na al lomfi ne diuke na isa kayin ko lay lole kelam na loker kelesa amba ki meni maskay njuru ngado ke kinga inama ye izata na meni ko teng alante yake ay na duo undul alba ire ile jut ile tole ali insani ngoy ki donga tumo ire keri ne ma ken juri nga tehefia ne el na keri na urungal leddi hi na ken ko la nga komala alba tawra kuro ke la ba saye la lompi inala ngai ba lompi ye ko la alanji lobi lole aljang asangi jalo nyel lobi lole alke ina non balba illa tonge so bi ko na bani albi kidi en no ba dal ding dogola hi alle ire diyo ke bas dal nes ire ke lala ne na non ba dog alba ding din to linki den ne de di mani ngal bayre diyo nga alba tawra juro len ma jone kingi dial ji wel lala ila yokane ila yaiba ila yaiba kin nama yeyi abes enjo asal lompi en tonga kan mungin tonga lompi lompi ke la tonga si yake ke la ke ko ku nyalo ba lay maran kika na kike le kunyi galu dom fi ile leso ngai awunas in are nga kan ki ma ningal ko lelen ki diyo te nga kan kuru le karinjang taru le karinjang aba ki din kilma te ya jel tawra la jang hi li ala gare jang ki le ku ngarinjang di le radio jang hi aba ji kilom ki kilman te ya jel ile lole lom fi ke besin ki ngola kelami lay maran na ki oto hi jainte ya se askamba wala jang wori ki sias kamba yi ki utoto na ne masal lom fi si yi kola om nangal anni dog na utonga jittelaw inema yeyi yi nan tabu njo wake ba lom fi den dom ren yengwa asa bayingo na duile bayinga ne kien ku senga kelasi ba war duin tabu wala asam bin ka san kien ku senga si aso yi na nin diyen surusite ya in kai ilalong al kikil manga diyo asal lom fi sin nalan kwa wala ba bele utongi la bele utongay ba bele utonga na to ko ti sin jamin hi na jawro sin na jamin sin na jawro si hi ila tori jibam piro njarin zeninal illa ki ay kira dom a dombre gurele ngwa na oto se jey du nyang na oto na tugo juro na oto se re du nyang na oto na tugo jare kay albas kanyi hi albas tugo du nyang janyingi rikere la jamba in nama yeyi au asa duo janyingi allom fi sor janni kin kangungi kin kuli idingi barnga alanki akaw bana utonga kit kaw ala yeba mainin dik abaki kwel alanki seke bang hilla kawngi alye joyingi kwa aba joyam mitil jang ni na belengan senga se jirsin aba ilon na ala joyel ala mitil jang na aba joyel ala mitil jang na kise yani osom jang ni dingo radio alang jaindingi si aljang teya ay yi asang ajurimba maranchi oto ni kan naskurring adias kamba yi kinema yenge aile kingesi dora ringe na duo aba ilong nas uring kilom fin dora yi nas dio uring anang dok injwa alang kilo kola ni njomula yi ne jidan na kojo jawjo na ina njunul gol na nyame algeri to lejuel la ila angemba yokani ila angemba kinema yenge al koteng alang kiyo to mitilkan yani kimidile ka to nas duim brasi bot aran duello yi na onas insi pa na ona insi inanga yi kin ilalong alang ilong alang ki mitilken eladio aba el kokuin ayanga kin na kakile lansiao na no asan jurenga si wala kanikin na wala yi kwasi irsingo na balances wa bisinga ani el fiyo ngi sagit bay sorkania kin yelage kin yenge ayla otto kin si junine na kile se atin go otto dai ndio kay le wala kayimba bisinga ayi otto ko na kayin ko yonga kegil kayin ko yonga ilalong ki alan den dual kan alan teyanga kan na alan wori kan wala innan sin kurin juro otanga songa ge orre kwaisa kamen aba keli innan na ko ngona kegila ki ba ilong alan komula
0: maramen
1: ba ilong alan komala otakit ke ne indelinga otakit ke ne indelinga yani ne kila aba kila le kaunya jinjwa asa surti kona lomfin dogola kani asa surti kona kingani asa ikisunga kan alki kingkan kila kul lomfin te buntare afiba wala dan sungin tare ampiaba wala kona honga alki ingamal lomfin dogola kan wala alki kan inka na tare askauba hi kin kul nimfaljia hi kangungi idingi na otto konjola alkin barnga konjola alkayin idini na kerep yi surdio kirsina otanga kayne indelinga alkayina koyonga ndiyo indelinga kasa lombal ko loker indelinga
0: niki madam benie na mamanga du al dojera du ngena kejele era denlo ali de lo ngala loko na koya skeba na den tonga le den dio ke ali dio on dinga ke dangena ton oromir barangiri olgalto pukan ken tonga ye kike ngirge la kike sura nyetindi imba kanira na urkanira Niki al ajang kuakan.
1: Kalole.
0: Kau yang ane kena na.
1: Tang
0: kiri wala kena muka bang alang di deposit jumlah kapu yang lebih berdukas aim.
1: Dua. Janalan dua el nai ni.
0: Najan selang di dua el nai ni. Niki kalau sokan na adi as kain ba. In dua el kuah wala kuah isel kela kena kere. Niki kena longa kiri le kena jom aje ba. Tunggu dia kena ni makai. Kau yang ane dok jaya aje ba. Longa dia kena dua el jaya. Kau yang ane kakak ngah.
1: Kul ko yanga kwaka kaza to ko yole angatsa
0: no kwa jong elal be mungkin nan din ta budin pe ke na kinta na duwo gele mbai si deng nan sa so makke bo na eten so ni duwo ke ela eh ba kani na ur kani na on man to po kan to bona den dio ke ne gi al burun ko yang nan gele na lomba sa jore nga wori kan kwa ka kire on uras ka mba pisin se kai in lo le duwo de pigen sin duro se tari pia illalong eten segle alam tukana le kena pad ay le kin basa songa simmo ye le kin mala len simmo ye di dingi eske na ila dirpon karin kena mosha maduka tang kuy daraka fi aske banel duo el na di lo to wapuka to mona irin nyanga na kena ide ke kin magila elen simmo ye wala kin ma ye aslan ye kin ma ake baye to le idala duo kwa ake baye magame ne kizi kanum etere sar kise abas kaula kilom pinkuro illa dombare do gina gi al un se ngiri jam bi al piri tok ban asan liri nga ausi alambal bayo al sen sababu kila dombare gina ngina
1: ina marangel majram men kan ene un sele al yel ka asa irsin ki un sele la kan danjay jayin selay danjay jayin woriglay danjay jayin teyalay abakin wori ingi aba danjay jainte yaiba na dai njeni jain wori gaiba hi kire to do ngi ba
0: ene ba long long pe kurus ke asa njeni wala lo si ki kwa ka na ba do mare
1: ye kwa
0: na ye kwa do mare ndi
1: na lo sal
0: ka na wa wala
1: ene men kwa ile bele si kwa lombi al unes do ngi kalunye lomfi wala sum al sumi iri
0: e sumi si ye tara si
1: na al orengang iri erenge la no ye ye alki orenga kamin ye seba stokal ngiti na ye ne fia
0: seba
1: togi ba ri togi maran kisilu deni nal gurendio embelenye yi to lengan to le al kaske asakil matu leke ina lama yal gil gi lo fukala jang wala di kola jang dabad abakawngi nina dawud si jegil al kurile alan kurile kabe de nga bakis unduleni wa bugula kembar nga bugula na opunga na birnya maralla kinzi kul alel kirinjawi ka ngunjawi
2: na kelma
1: na anune kisilewu ye kelma si diolo ina lamba allom fi kayin surunga silewu lala kiyati kiro jangati fuka jangati urbe jangati erital jang gilom fi tabungi jono nena bor ni ni na madil dio wala nena kurunga ni na fugo asalo ungangi na lord weli yi dornga yese nanzi kalngiti marangi na lomba ale indi illatu lay wala illatu lay to lebe itiyal to lay sefi inma sursi ingush in kuruena kaniba alki kingkang na alki kingkang bidun tare na tare ko bogol ayyu riya kamba na wariga kamba ayyu riya kamba hi na tayanga kamba ayyu riya kamba inma yai dayin jayin wariglay na dayin jayin tayalay aba illon na wari jamba mitil jang aba lon na yi na teya jang ba mitil jang keri alge jundi oto ati hin kwado al ayanga ne nakin ingi ina lombal tiriji ndine krisin marang ila lon alanki la oto nsogle keyin siro hi asa dai en kore njawla la to to no koten asan sursi daraga ka wala san sursi duunka kwa kitel dai en kerin kele nas dai en kerin kawle nakinota sikka hi kaunga nski en surunga duunka marang ki wata san kayin surunga duunka ila lo al wori kan wala fiye na kaw mana du fiye ke surzi fiye kaw belen sey bal krisin hi kilma nga akaniba joyingi askamba hi te yanga akamba hi kinna maye ay la kingi su jundi alan kille kam jaram be
2: ay aso ki boray na ki bora batay ki sey kilma si moy taban jal fa yena kele ta yagi ndin na kawul ki sey sey orientare se bobbi wala boy no lombal kele ko agel ke ne kirsin ha kele ko abado ma ko agel nas kawgel wala ki ngwal ke mitus kila ke ndake ke mbo doma ko agenas ka ogle yang arias ke mba ye mbako ki ge arangis bi ngase dense ka gon na bigel kense ngo songo ngo mbaka bidie le ki asambel nas ba ko ne lombo de walba ki ngwa ge ke ndake ke ngas kala nga wala ki ense alba die le kay lolo ina nga ba die le ko el ki tal ki ngi songa alam bel nes bani ngi na sources ka ngi na songa se ko ku ko na songa ku se ko nga suri erika ela wu na tawa tok aladimba inde ba ko au ge na tabal di bara a kinna na ma se ange bar ngana mai ne barake ne dok e wat muhammad bara so gisa min e kibora ina kibora bata e una je ke je si mo mara so ta bukwale e kilo mpinde sabba aba ilong na ke lombin ken tenge ake da sinye tembe ki ka ke no bara anki dole na ki ki kai nge nga ki so ngwa se se ke a ki basin kuru ko erelle le ja to basku kuru ko en alang de sito ka kabel ko se na dai ke ne namano kine moza moza ke asoge sa min kibora ya gaina biya bin nelen soa kin dok indere indien sa ba urea ke lal ke nene indere indok au lompizis kumel so ngwane yesi kiren alange do bina se darra te anas dien darra ga en anan lobe lo ke mba nalan den herra dien dio ke nalan herra kien tonga le pago arital ke alangis ajigia ba aso ibara ine namano kine meramba inke na pago dok ine nambar nga ke inker nga lakar gu so ngwa moza asike dok wei nga a elen sa baso ko skamen so ngwa kelme si moy ay ba go sikir rainga kital kay den lingen kwangi res bondi balke ne ke singa lolo yenkien so ngwa ge ba so ngwa ngi re diere kay ay surma si wala ki osoma ayinin kundi dan surun ire al kayin ki kayin je nga ko kital non al so ko to ko wali dora ko age na in wada si ay sin kay nga alam de lo in kawe inala ki nga si wo ngi kane tori gal de ngun kuzini e ki sense ayina ma inaki yen in angel elen kusi alangi ki ngasi wada ki ngas kania ay ki galete kayna kawini na ko yasa kani kering na ur kani kering orren kwe ki ngasi jana mbelan kayna ba ay ka kawe kay mama ka kawe kay mbaina ka kawe alangi ki ngasi wada ku dia inna na ma ina sa so ta gati ne ko na kiten ene na ma dok e abbasin iya ki aba lon na mera min den yeldawi meram gaze beslong ten sok lebi ku rol dai na ajinga ki ngina ki sense ta bundu ti ajinga ki ngina wori jalo ta nal bas ten ban kainan so ma kain boru dio ki ken ajinga ki liringa nan kwa guda ka we mara ro es jape ba alang is load pa golal ki sense horo duon ko ele mara alba kel na som se kona ki kiem kona kana ten so le gi so mi ngori gese yawla ay nga tan di wala so ay tan di bori gese yawla biba mera man skuru bam biba na sin dan suru bam biba na sin ki gese songa bam bi nyu ka bam ki tore en kam ya ay ala ndaren jang ay mara al gut kan ken se ko mo biba nan dan ta bum bam wala nin ki bam tara ki ni a alang utonga kense akit inya li nge lompi kense kwa nyeta la ngani e ina barake amar amar dum ay sekamu manta ra jambara e do bawo sekerna bara abul gasi masal samem ke boray ne ke boro tay bara mamad adam e do gisa so amin bara anur mahammad ki boray ne ke boro tay dile so ma koel bara ay orreng be nga dinga rimmeng gis jana jago nan o izdige alan dele erdikamu alan sare le jato gis ka importengan zat eng na kinga sege zat eng kai nga nga kita sa kai nga ay bara habibi ibrahim no gisa som men songa ke borai bago si kiense barake mubarak amul husni dog aso gisa men e kisense ki dieres kan alan ben ba wona so kanyingi e alan rituka ka wali ene kinga si jigiti al na sa so dirroi ene barake is a dini sa ko aso gisa men habib nan jenga se ker bara ki borai bara is a dini ki bora gisa men songa a kisense habib nan no jenga kinna na mangi kense nga abai lon nel kwadi nga kin bara e na sa jitnes ka itire ba din sa ba jitire se a aba ilon na ka kwadi nken gona wa ba na di do kien gona kwa ba ban ngi ore se na sari yo kin ye nga kin sa da ge na alan abu na kai kwa yetin ai na intara wargal in wada ai sa kin se guwa kun die asan kisense lo te ka go alba yiki se den wo se piano lo bi kin se jane ten sokle mu la gi ne ingis kwa kin kwa ngi tri ei alan kagil ki ngwalan soga o izdi kunde no ku obal do ei ne bi di endor kai wala bi di entari kai mara ki ngwalan no malu me ka wete lu na to tari kai akai bal kawle wala su wa kai ba wala ka kai ba yen erit ken eriti ngor ka wel del dire ta gati ni albin de landu din ko e kena na ke na ke entari afi yen jaw sas ke masa in jaw sikidi gi long mama ngalan yen gawle al kaangi nas jenga ki won ku me ina suru di wona torik dere akay mamaraki na makay na kaw ki na mawto yuru so gena kaw barnga ki sense ka kire karin aba futo akar ba banga da pake ina le so anke na sintan mara lom pesi skola ko na ki kurun was kaw mara ki dan tare njay aba ki tare ka ba da sura ko yin bana aka ba ki sense ban konjo ba kayin na lom pile ki ko konjo la ala kay mala ki mara tare ko aso ki borai na ki borbatay mermay a kise kinna na mayi kense an inam bele na ide bayse don sa dig jeng balda disi jeng na jeng sen jago
1: balda nga yeng adias kimba
2: na balda tinkira do gas don
1: balda as agine ba
2: di da balda kay muto adi lo nyetti ingi ba kay balda ya sa ginte ba bar nga bina ba ba kigel kingwa alba ton dia tirika wala alba sururi tirika wala ndio idle sa carte ya barko air kenge ane lo na masalan in jual new technology ji jamme wala kara ka si jamme lolo kira yettin kay baba ramara aba ilo na dodim pay dio konjola yang mandi mandim pay dio ken konjola ke lo bin den dora joingi dite aba ni fena ka sa perka ki karon sia nang dua ni rere ngi kira ko ji basin ko meno ko jawo maramba
1: asoi namaskayin bara habib donga songani habib al inarimenja gutpali donga yan ne tane stawal de bara unatu le rimenja na kinyenge aisa kingesi iriduitia ki ngota kinal bikul rimembao inamay aljutumoy bar nga nyati si donga ni kital kayin ne kelue na kwa kitay sa kelkame na kwa kital rimmen kawe au na rimemba ka ngungi tin bitile sin kamin dirae al takatini asan orre jago di njurung ila sa jang takatini dok asan jago au na sursi piska ki jurunga ninal daldinga ki ni sikawe ki jurunga ni kin surunga kutumo na tabunge in kul al kanakirsin ba idin ni skain kil male in kaymel al erdike na de lole ayba al erdike na kidele dukan na kwa irige ne makwel asakawla ala mutka na sursi ko ngakai na ko na lole kago marang an kago ba abaki kai rainga na kikin jalunga na mitila akamba na mayi otoji mitil ainin jang dingo radio na din surundio na king alandio na din tarile ay lobe lole lom fi kwel gi alam mitil jang nama alam mitil kang ridike al imbeleng alang kajang alang gubule duon jang kale din tarile yi ne ki ngotang kul aljijaw al kwa amana kariya kansa in sibarna abakel ne ngwa alang kurgulungo bon kum mena sunwa wori enala madeling almati deling ile asa oto duo dimbara yani den ota ridike ne sengwa ya khaisa jeyi nama ile si irijana ko yi otanga kran kay ne kelele sunwa puge dimbele aljijirsing ilong alanden temenjang dimbele aldin orengi na dele jang na stare jaw na bel ki kwang na basa ila erizidok alang iri nang gubula alang gubuleja ho alang aje biya ba yi kin maka ko eli otoki na lakalo wala kundulen otanga kaw numa ko na kabiye le si wala jato na mas duska na kiya albas duska ila bayi na ka worenga na ile dai le stare aska ba na gubula ka ba mana du gubula ke ba inna mayenes otanga so ngale kinga si jingnya yi asa amana kam baka yungu tungale tabunga ini nko tabunga nko ba tabunga nko ba kinna mayenge al konjolage orre kwa na kia ba kwel ala mitilke ba au nas imbele gublinsi gublinsi dayin diokan aba kidin barabasa ila risiba ina mputo jeyina ba irija
2: manam man ardi kena sa songa tagatini da mbara taban Nasruddin
1: Nasruddin
2: Muhammad Harun taban el naratimo
1: mhm
2: nima nyettin kena el nasirmo kese yengena tagatini ge del dinio
1: asoi
2: yengena sa songa tagatini ge era un kiken dombre akadu was dok in ema ene kin dombre ya sa ema basin ema kidik alqwa kayne kin si yoron jitika kidik kwa kayne kin si yoron kulle kidik kwa kayine kin si kwan dio rokonye kagile kidik no kudula na sin se rea kindele eten sokle ban jegel maram ban aba jona jegel wasi ga songwa kepsimo do dik nin kenan boro digle undul na mesen belen binga salam bas dom den tong utumo na dia way mara somna somna na na na sabakana alandele ile jumite kira kasa
1: asoi abado ile lole kago
2: aisa obo kikise na na jalfa ga na sardin alye neskin dombre emini namai in zakirin pe ile duo ka ngui delin kinga sina mai namai ki jami ga iru bos na ina belen basang lota in duo di imam waje na san dele kare na ali wal gal aisan kin dola su soma ka yena na ki kwanta tawor le kere ne irika kanwi ki ngasi na mai ne tebel biya bolo bitare ba na ma baina buzel bas na baginti ne ki sura na ma ke ke na ki ndo na ma dayange ke rek na ma kundul ne kuyel bas na ma baina ma dubai na kona kanne
1: asoi na ma ine kirin ka ngi trik na dok aba long ki long asa otasis girai ka dombra sis girai ka marangas ka lomba lori yang kang rising
2: lagen ka usage dombra girai
1: la it asa kaugel
2: la ma itela ka to
1: wala tokilasi asa kaugel na ile toksi dogman ka dog manin den yuri kinarang aliye ingwaye hi aba juel alan dog lompi si dondom jama na alan tabunjoma alba ki gure ye gure ire alan gutinja balbe ebre sengwal balo tokley la ire le kwal balo tokley ila kwal be ile deling wala wala ota sungage ka kazingi longal tori yinwaye yani ay dombure bi dombure asa gurja asa den tarike ne ne splungiti aba injwa alan ilaja asa kwasi kefreli ila ba den tari barawi aba i joel alan isija alan duo jangal tonga jutungu duo jang ila ba dem ba dombure dem barawi aba idja alan iriki kulunga jeil ila ba den tari barawi kin tari nga ninge ina min kin la ina min ge kin tari nga ninge na ay duo kede dombure
2: lolo kin asera duo nge sko wakin alba nyet na man kwade eten sok lodo ngin se ke kin nyeta ni dalingu duo nyeta linde la ban tokin di
1: ma engel di njuru le fingiti ki del dingwe juro asake yes that is tarifi maranga baji jondi na di juro si jewi yi inara na majusun
2: na wota wal pagi ka ka du longar giba
1: wota wal wota gel egel na ne iri nyala lo je san dulo wergi
2: wo balda ganga dog diktora ke aba alam kwasi borgo nyetti
1: ne den guta pia ba ne den guta pia ba ayi ay singi pero
2: gut nen kamal elen dioke
1: ko iran dioke ba akeba kin nama kage
2: nama duone fie pia
1: nama pie ne ji abes duo fie fi na stawa jaldi imani me di nyuru le fingiti ka ngungi idingi ne ji silom fi yani tenge ines jaba inirisi ala nga jurgulo ba wala ines ko ba ji daldingo dilo alba illo le ala ngin sija la lom fi lo le akeba la ngingwa ala ngirisija na ritulle ne jawne sengwal kati nga lala maranki kan na kayen surunga si yi itti kawti lom fi imbelen daldingo ende njuruman itti alaiba marande siti na itti jawti jiba jola ngel lole jong e gel nama ila lole jong jiba jola san ki jabil kiri ngelo ne mas jello ne wushi jeng na kajeng ne mitil jeng ki o toile long ala mitila kan wala insi kayma e al rike nga nama ka ka wela lan kale wa asan ki oto or a barakin otasis dombore nga si inangel na rimo kin mes ilonga al otanga songa kaymati ne ki day ngor retare askaba
2: nasaye
1: Otto egel maran kayima segel kan gi kwele sangi kayim la elon redu ma santim asan tim asan intinye ka oredu wel alankang hi asan iso
2: mara ki kwela njanna kam
1: hi kwela njanna kam abas iso nyanya dama nyam kale singwa
2: nana dombra sa ki kutro ki kwela njanna kam bari kero
1: kwela ye
2: bari kero kwela njanna kam bas
1: na ati ati duo wajani na duo si hi da wajani na sparing wole lombi ngi sang wajana la jamba na maro gina jingoke ina jingoke juru jingoke dok hi ye lo illa long ala lombi ngi asan dal dingo si jaring nake na lombi si hi dondom fia wala iti ala njondina wai naje aidi songatu le
2: ni
1: ngi wopai egena ilo sangi kilese kalon
2: ilo ngi wopai tare jabo
1: iding ne takatini manin alan del dingo yake ne to lei ne te yai hi na lom fisi baki fia marang abay lo ne konjoleleke ati durleke ati wajaleke yede njuru za talia itai baye asanye kin sitim kin na mayi na sunga takatini alom bimbeleng te yan to le alie del dingwe ni ki manene del dingwe si ke on otanga te sakaba otanga kera ngale aninko
2: nera mbay ki se dan jal fa kera ken ngira na ka ki ga balai
1: asoy
2: dan jal fa kera ken loto ka ngira na ka mbire borui ki se nama duo ke nan duite nan ko assist trivial ben ko al ko an kama duo ma nama sogo o onga
1: na wajani
2: wajani ba azan ape ha ba so kere nama do kere azan fiya nama el na juma da ko nama kile ji hay yo men kin ji ayel jeri ji hay na pakat azan ja na go ayu marami kal mu ko lisan so ba ya sai
1: aha
2: kal mu ko lisan hal mining rija min na kere sa di hay gis machin fi yeso mata ga tine ba le kin ibada do nama da yana sai agin yana nan kammilin
1: ji al incoming abad durke al durke du taga kela alang on hi na al ilong na wajake insani ngwe njuru kuritile ila lole alang erike kwa hi kin namakage kin kul lolulang ken otangage kin ko al kutumol ye manin kele se ke zata ni kay no mun kuri al kwadi nga ngamal kwadi nga mbaru ngoki na waja nga zata asa kay mba ni kiye za fago ye na spago del ni kwende njuru na spago maranki oto ni lot kang na waja ba waja barang kirinyi dinga na no bal waja nga ge dain dio kay na kuri tena wenyi tiya ni na ki ka ndora hi allo ko sey na al ilong hi na lote yaiba wasaka nga kila wasa yengene skinge si wajanga fido marangi taga gut idlaka asan otto duo in long hi ke wasaka nga ali yenge wala otto kisin kayin hi na skaina kanne na tawrangale yi ko gankaw na kakaw yi na ma indog incoming alki nanwe na long yo kana otanga sunga kay kin kul guta kweli na kin abay lol gut kuro yi do dombar to yin yo kin do na na kirsimol marangi tarika sa wala skaba kin na mayi orre kwa kay ngizinwa au nas jabil kringa kello au eribi eri al deldin yo kena kwa kawe kidok al deldinga kan na kwa yi nanka na masin de ngin diren kando at is denjabil jenyer kenga nan kenyara na kangara na yi na sursi kangara na kiyon ko alan ayi dos den saba donga ke yi na ile saba bo yi alan na lomba sa loto gin den saba jang na stari jaw yi au na sota kulisi tarika kile na mailon ninal duo awla nyanga na skol monta sunga ke yi na stari fiya marang abay lonos dolmato jang yi baranga kasbe silonte bungalon ko ba ka asogi samin namaye danje ngali danji ngole kay niti ji ay ni mitil jang aba mitil jang ba aw ni nakin dombre ni nakina sabara ilna srimo ne kul nyer nyer kana kagil
2: asoy
1: ala mitil kan
2: ke boraina ke
1: aba ki rinin ko rangay nama rinni aba jeferon nama ki jeferon dorakel ala ngir diga ke ba ay sanki ngasi tabu betel marang aba skaynes kele sa kay melba nan nima ko na incoming ki ajala an kwa kan niki inkalun originenal majram bayin kwa kwa kai ne kurtinga mara los kai na diele kagul na yensi toge na ma itire kol alankira otadok orre kwa le kabe yi na diense ursi timenga maranka asalumba jijirusa kariya kwa kai ya orre duon na kwa sa diele kabi na ngayin zaininal majram bayin kwa alan zai ayenga oskol wala ayenga iskol alba ile eridi ile kabe yi na yenki enjuru mapis ingi na ile tarizis kiwe len makawnga na suri kawle na mazinga yina aljel na inen duin keringerenje ki osa olze kayin kwa akunye ba orre kwa au ki na kise mitilkan au na kise osam jandi ngore marang osam njamba abaka jamba yi aba teya jamba dinjele yi na aba yi birnya jamba na abas joynya jamba na abas belensya jamba yi to dok te bungan joba aran kekele lanje ka asogi samin ouna banna bundul aba ilon natin ke majaram bay
2: ke boraina ke borbota dantin dok bay jalba cinema u delen sai babar nga se wel asangi na go barnga soga bunga utonga soga to bokwale matingi ti kurtongol atikerle ka kire barin surunga njanan se bondi awna sor boyi do di mbaram belay boyi ba alu un senes quoi aba di mbaram beli jiti quoi de dara di jiba jawi naker era indien ker idegil al dengere de somato le may sikela jawi era uno to ki na bakay na enan kendel so to bu quoi le dok banku moki nan wori kan na kay mba na ki akwel balange la lore ka go barnga awna sor ngasi ko yi na sor ngasi bagi ka somwa a daran ki do ale al kay awna sor ko yi barnga era uno ki muto a satalente ta bu ring kin gwandien maji as ageba kai ngasin kilinge na na makwela antane ira so watta njige kilinyan mara unaka kire kare na kilombi guro abaki kire kare na kisur ko yene lombi kentenge abaki kana lombi se bagika tisense kin wuto ina alien kwela anka wa anka wa mara ban kin se bese lo sa selem to bir sei ei na doaz ya go basko si males asiker
1: ka bara Abdulazim Yahya dongay sungani freedom aljel don na jago asois amina tare do gis asoaming a na makwela la ngwa ki ailong alang osom kan din surjino elalong ne nakin alki kwa joynge jansa orre abas joynge jang bang osom jang abas se nga jirsin bang osom jang aba amin jang dingo radio bang osom jang na ban metil jang marang abakila la nga kayim babarnga tabungon ko ba waladok idan ka ba alang kutumu na osom ken au na gutaka ne nal majram ben el na dombre
3: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

Hini no adi dani adet tuona tu mefiritip embali bdiani ad. Amsi hinin tu halaga tu tagwatip hoi adi dani adet tuona Musa wa wankwanai umatunwa gai awe ilha wa Musa afir bubene wa embareo hadi dani ad. Beb gal Musa wankwanai dhai baruk on odhai surkinama. Tidiyahib, lakin aab gebu giksi tindiyib soyayu kitta maliya baruk osmi akten hok ani orda tibariya tidiya. Ani sidik bariyok orda ahab akatyek salalayek sokinahib. Aflay daib ikan hok andi dimab bariyok orda are imar andi. Un udhai are dhayok ikatye tona shahid. Unkwana dhai gubi Musa ani uknayu gebok gige andi. Finsihok andi idi. Maliya Musa bariyo dhai baruk gebon bidgigayek on omini bagiksa hon. Baruk gebon bidgigayek anebua udhayokwa don. Radayab tikatye tona udhai kassu kagikan iadna. Anebua udhayokwa odhai orav tubuti ki efebua nan tisfallihon idi. Wankwana Musa idhai tona baruk ratanet iwari andi. Baruk ani orda tibariya akai osmisok aktenok idi. Musahan umatunok. Risahib idi. Unkwana igubi kasto anit tudainai surok hasse andi. Osmu unkwana surok soy andi. Ani wasaniyebka arhami andi. Are dhai nakumanai andi. Lakin baruk anib efir ekna iriti kadgirta. Anib rinib galhan kidhan. Toy aneb dawil min efi on ulilawi ki gada. Anib umatun hasaminihob on ulilawit kaktib dasihok andi. Ani hasamaniyeb okik are waisu ikubisok andi. Maliya wayu yaksi andi are ani tisarat ritindiya. Lakin anib. Afir ibaki karhamiyan idi. Ufasil umayi tamun wa ufadga. Unkwana Musa idhai malu awe ilha kata. Yawi isureb iteb kwasa. Baruk tikiteb elha awalineb. Katab tikalma ki iktibandi. Fajir marat orba sinai asti rewa. Bento yare orbai. Moib uknayuk miriyahib. Gal gebok bi ay. Tare orbay ki mhin galhan bi lawayet tonat. Taya tare asha han orbay suri ki kurina idi. Aflay Musa awi isuri itena malu awi katiyay orba sinay karumab hayrewya. Unkwana baro. Soyane tonati awei lha emalu ifiakai orba rewia. Maliya onkwana baluki ikubarai bariyoge bentoy ingat. Onkwana are osmo okna isim. Baru Musa surisi hasamiyai soya. Onkwana onakumanayana urahim diset gadabini. Gwidat shibotibwa usitkibwa. Tudainai elfa taas okik dambi. Tomagwa ofinawwa idanubwa afoini. Lakin tomag gwambib jasamab baakai kiish. Baru yarwa yari arwa ibabet magnaiti dhai otas umhayawwa ufadigawwa. Okik yasayini idi. Musa willa kuramiyait asjidiya.
Baru onkwanay bariyok orda amarriyek aflay onkwana gebon bagigi. Un uday akra girmay ikatin. Lakin baruk tumaktonwa idanubenwa afoya. Are bariyok dhay kwasahon idi. Maliya onkwana ani galad gebok ahankwir. Kasso udayok suri ani mojizat ikwase ande. Tenti mojiza itet kasto tu dunyati hash galnai han damat kike. Amse ani andiet tona sinakira. Ani amorawa ikan aniwa hittaiwa ifarasiwa hiwiwa yabusiwa surok isi kwande. Wash ubaruk tebie nai ikwer odhaige galat bat iya. Digwagwa. Bak saktiniek bara sharak hokna iktin iadna. Tikaramati minanihna katana. Aweyihna imugaddasa raguna. Tusanam ashirai amuda katana. Wer kwasana ba abidna. Onkwana osmo ugiratiay ittiodiay ukwasana girati kwasana ikate. Digwaguna balib uhashib ikwernigeb galad baad ina. Bara sanamay onkwana abittit karamat dhay heridna. Maliya bareo geb tamteni jillay walikeen hokna. Isanamayahna dhay ifaranet timari tamsen hokna. Arakna bali tema tigirbat edirna. Bata sanamab abidna. Arakna han sanamab sabittit kokutsen. Sabbakama sanama basha gamana. Ufatiri hadi id idana. Ani soyane tokna tonatit asaramabe otrik abibi fitra hadi tamana. Ben otrik barakna masire tefirana.

baabo ko ngara etedok kinga alandai beleki mitille mitel dikirsimo na dai mitil etem beleng alba duo kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema tabo ne im mitil udon songaske duo alba kire njaru juda kanni de njaru ma esiratan ne kema tabo ide imitin indio nama belenga songa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama embeleng do asaji ajalumba satdigeng ajau satdigeng ajau do asaji ajalumba satdigeng ang ajau aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti ota songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kein nama kuel andi ngin totok totok kirsimu do asia yaromba sadia yawo ine embele vingeti neskin asim beleng dual lodik leke aburu ker leke ana el na o ri kwang elle ne ji ne sa yaromba ji ne majel ne ke embelenga jo sadia nya yelya nama ji ngelen wata jurngeti nan ina lon ne king wa nan kalnga din ki motanyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken an bereng na sin bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jinima dembere se ye jinima skuda kujwa ye gal babu nas ken ala le dui

Rayda bele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se ngaka mi nga kwa nama da nga rakarul inda lang namas ga nga ta nga rakarul dia nama kiri boto kawe nama elai ngi na kin mitil dogis pulngiti ura songa ngan de nga rakarang nagar nama indik lekel alim beleng abai gilong ba nui kirin jaweti nui kirin jaweti ine ki tabui ki tabu nene ji udon ase pakkene nyona era jaw nui kirin alon balji jona ba jilong nama nui kirin jaweti na janni marang alan jigidin tabu ota an rajirengen induo a tuin kirin ali ilong o induo ka wel alan mani ai ka duwei induo ke yura kanni ka duwei na inarangi duo aljuel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duwe nama ilayini na in mitil inambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok diang arakirengel ka ilakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ins ini ne duo al denjar ke nga ba yei na pingi ne si ki britan na ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan detin na kwa songwa ora songwa si dox indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne di ne kain kwa ine na duo si namazia nama duo kere mbele ke jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinje ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kira lain kira kwa dingo rem kwa mbele kira jamba no kwa kana mbele kira jam endalang namani jang no kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

0: Dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel belanga kininsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udongasi tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nankide long kwage nankide mantian kwange na liadok abade mantian kwa kimba dok nangi kela kwange at orato yung kwage indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerrak bi aloto bo baila sibirsi na ila belal kwa ngama kwal buruki no kundula al kwal buruki na burunga kangare kanana de ta murkanya alba loto kawi na ma dembele kistinga na ritoza kiria bele sai jidu ari asa jalom ngala bayena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke alba ilimi a bele bi bele menke alba yei na kwake gutkawe marang kwakit dengan ras kan ngaba yemba kan ala bele al kirsing kwadi al hoy nakangi nakela kwadi al gira kawe yen kwasi dorai nas kun ngiti aba anam kwa uranyet alwa kula rage din indiye nyet nakangi nakwadi nyal warian nyal kwa kwadi anas masini ngindiri na kareri anan kikien alan kisinga na kang kisinga ilaing ne yeng ke loto akim ilaing ne yeng ke ala se du kulie ne yeng ke surung az ir kulie ne ila na yei ne jundi na kwadi kwanta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan ze kwasi udatu la angan na kin kwadi azakinga na ota songa kaiba dia kotenga loto kwi ma ila ngena skwa ota songa kanga na ki namen kaming ki alan kala ulongasi tuwa kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni den nan nin jeinga na sin jalong alan di mor le sequel na sin jalong alan di mor sequel na sin jalong alan ki ngwa sequel na sin jalong al giro ki kwa ngarabang namasing dinagini niki abakawena indala kenga sursi bankwel sursi basinkalum nama elaini na yi daimi tilingis bulen aba gilong arambaki duet bilong asa surbalum na liale nama kwa kulkawi na lotokong na sursi kwel na sursi beratu lea kaming na kwa kerngasi dogbuen kolol kwage marang ki ba indalang kandai barau alwe kinga sada wopia nama ine karing nama gal zikirkel nasmitir kerkani ngi borai
1: nama sin kaiti ingisen wa alambai ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور حلقة قيمة لكل الستات والأمهات
3: warre kwa nama dok ay nga asiker na dok geski nga mi nga tuandiyang aldi kari kwa ngin karing kena irresing na imbereng din jayim ki din tala yani din jayim ki kin tala nga walagal ki din tala ay si jayimen ki sense tala nama kay di masuli agi jisi huo ini yani di mosure lagi jisi buo ini ati kin dolan sabak yang ati din tongin sabak yang ati din duan aban sabak yang ati yani ayu eribe eri nes din tara dele tieri lolen halang futo futo injai yan din tala nde masuliyet yana futo ni gwen jey na doga san jey na doga lang e futo jey idina songa futo jey ni songa daga tini alangi futo kel e idina ayi eri beri baye na war kwange na asogis amin na gibaragis amin kain e warre kwakul hiloleng songa futo baring na songa kikire baring kikieng e masuliyeta dina duu bidoden si masuliyet gene wuye sene na kiboray nana may bano ne ela nes awar na ini algis imeleng yani e atangidi masule futo jay ini ingis bereng yani ding masuliyet kindo walan sabba nama dog songa ngir do fingi dines e din tongen sabba na kindo walan diemba na ribeerel ji janna jawna din tongen jioke alan dede yani futo jeren na dede kikire jeren na dede yezi war jawriti yani e ilang iring eren dok nama dok e matulia gag jisi wuo ini e din taske den aye alan ji e den bele si tiyen jawna kisi minzi yergiti na dok e juel kikenma na dok kikwa gerengan jirsing na yani e sunga balle jawrti kwang izi alan karajo na di izi alan daki jeller kwan nama kaage belenga anelan kwan belenga si sunga karajo rti niki belenga di suring izi alan daki jeller na futo jel niki e simin si jemel sunga e loleng nama dok e sunga ko lalang ki kain kilmanga na kain durunga na kain utunga nyetti ni gwen dele futto ni gwen gige alan kain kilmanga dele sunga gige na ine oto nama ini ngine sunga au se nga warre kwa sunga gidonga anni na were sando kwa inu alfuto jayi ni sunga na alan ki kang na kakire kang timbiti na sobisok kwele alan ki ki uonda ke kang na kulumane kiki wonda ke gang na kain tongan kile luozi wero ga jundiwa duwa badine le na jole san wosi ngang donga duwa jello ne singello alang din ton si jano na kin dogola na diemba na utonga nyatini gwen masuliyet na madinga kain ne yeng war kwage na dinga kain ne gari kwage na kilal ji jinje mal war kwage alang nyas futtoni gwen jel ne kelase jinje ma alkeri kwage gal e namagal yanga si futo ina nga jelba nama elangi ne zingaming ay sa sunga tawa aldi na ndoga sa sunga aming al takatini alang ilo alang futo keren alang kikil mga sunga kirsingo na asang kering na alang kawiti na alang dokkain juru nga ilo alang kirgil sunga na alang si takatini na sang tuy kawiti alang kain surunga otto le sare le jato ille akawiba asang kain neki kikiring neki tuling kela war kwaling indalan si kahimil na asugis aming kain keljam kwa na kwanyat tining kwen hal inibang nagis kelbam kisen si alang duo ni jana siki mas uli jim ingari iti ayba na ingariba ye yani nes fachalundul alki gila dayan warreleng kwa alsi dien kie mas uli eta wala kien utonga war kwa zingang futua keliba imba ye na jundi wala galba ye nes kingasi kwa jaja undul dayan warrendiyo ina makang otto felang kirien duwanga bas kor kingi na jato kor si kingi na jato sore inangka kina nama kenzia kwelba yani ki kwel duo bi duo alke dayang warren diyo asang keng keng isi long keng awluyat isi long sunga nalang yang si buto tiyel na dok asang yang si tole ergiti idin na ferra jeng kerker jeng na utong akin bayang ganas king asi fale idin na kwa eribi erisi buto akeli ba yani erilali loam buto jay buto akeli ba naski nyuking kawe jato alba hawaela na ilo tole keri ton sinema bau ne je kangi idi nabi futwa belba nabi yani kilasi awlawiya ba ordi ngi ba na bundi ngi ne kin udonga ki indora nan duidia نما إلان أوني كل جام قانس أمين ألان سونا فوتو بارين اللوري نا ألان ككير بارين ندوك ألان كلا أوتونا كيينيسي هي واربي ولا قال واربين منكي أيو إركير ألان دولو أسكريبا ولا قال ألان دولو أبولو با إلا لولين نيرتو ساري لجاتو نما جندي نكي كان نكرتين كان يدينا e kis dawlasi hawakani ila lolin na kundi ne enne bulon na me ba ine na me ilan uni ila iral jinjulin ayo warka na warin war baye ton eri yani tiwei na ilon abaji yani ki dita jutumo din donze hawa ba ila ambawa wala koro ambawa marang abajel na ngani jutumo ye gisense hawa ba ela ban ba qur'ani ele ban ba na ma ilan uni din ton aljuela len jutumo e maidig min den war jundi nadoki den e sas kikitoy halan hawa abawa na na mes ilan ene sunga tawali na barfate sami na dogi qur'ani sunga bi nyatin gwen albang lobilo u neki tulinga kang kwanya tingkwe na doge jenga tulinga na doge jenga kieng na utunga tulinga albis baimel alang kieng kieng jenga le asogis aming na barfatagis aming alang e jenga kininin sikang na tina kininin sikang nukundul na kijingang ine gore kau idina mitildi kene imbeleng al gore kinangi idine ji ide ji na dimbara al gore bau indalang bayay nuziken jering ne kinsi erring ne jikensi jering indalang surungasi bas juru ki bara tarriyem bau nama bundul nesbami na ayyaka fuora sungai ki ayinga azabitul asarum bafashal ya ngale laki ngawala huo ngale marang tonga yani alin jumala for don den tong mingi bidai nan situng na mini genes age neski siming age na iangwe ti duo den zabai iangwe kereze wala ga iangwe sabai alin duo jundi banas duo gerge yani king gazi ba silang mungkin nang e wahid yani filmia wahid kuma marang aslum ba alin illesu kuma ne interas ai ba ya jama wore kwa kidai wore sa sun apai mungkin ai ba to alin kikang kikin jainga nama kikini ni korang aina gani oto imbilansi filanjundi nama filanje filansare gal filang denga lanko yundi nama filanjani kini uto al nihaya ya simuage ba ingazi ba silong kwa kien uto nga war kwa siyasa kalunga ba wala gal kien tonga si al nganyi kutume kien tonga si debela kutume ba kisensi tonga ba debe kutume ni naisa wari nga waba yesi eri asingela amboba mungkin nang ila ine kwa mati kwa surunga kirimeli ba wala gal kwa surunga kien dien arratula kirimeli ba min wara za surunga kienge ba idine in gundine jo na yang angin sungin na dogola angin sungin dogola mungkin nang kwa do jitia la bal barakai dogola baraka gela kimarang dora za gie ma si kien jundul din dora ina khalati dogola yang ayu gergir wala miskila skimba lingin jo to ki chur zo sa yang ongal nyani indin to in asasi asan ni gigiti yak dino wala ya yel do de ya yang ko berdu abasi ke nguto nga war kwa se luni ba namagal ken bar ba je finus jo gal yang ko ke rigetani halas idil ya namal ya finis ila usi en aye ke an fi ni wari ni si ala ke ngal ba indi ya sinasi al asi jijan ne jo au ki sense na kwa ring la kai ngal itir kwa simin la kai ngal na kwa ki kien juru nga ka nga na lo nga kagilal ki kil ma lo nga kagilal alang akayin ba na in nang kanya hindi na in yani ki nga si kien jang ay sa fali dia jang tulang aga ba wala buwan sabba wala dayan sabba wala jaringan diyan sabba kien jang rubang aga na yani ma mungkin ay ba alang kain jeng kikin korang ay nanduit ya ilong asang kayo na ilong alang wule kwa la komala na kijay nga tulle nga kaungi na kijay nga simo nga kayo nga asogis amin na habara fatay dok nama keringire ngai ngares donga olo nama soga simo ala kay dede na den ke di gwalle nama do gwele lang wu si si mo wu gwele lang dang war ko asinya tinin ko yang duo biduo si den jain awluya tang wasin jaji cisjir singo da yang warren ko asi fordan fordan na rugundi wu na ski ng awluya ta singan war kalnga ndo go ne ski ng ehtimama ta kin tong ale kai kin jain ale ski ng una do ki mosule tele futo kereli wu do wala lang gundina fordun fordun tong debbe tumin na nganya tumin ba alanga undul bana ko ru bo ya na hawo bo wu kai ngala sik kire ya nya tinin ko kin jain ale jawle si kien utong war kwa jawle si dien masulien ka kiri kien kwa na uo asa jagi nya jamba isa jasa nga dong

bella bago kain ala ulal kain gel jam kwa ndan barnamij bileki mitile na ndan barnamij bileki mitile kereki bas aldingo kundul alangis kingasi palel kitar kain ye na kit al kain ye na ete namado kwel alansi aldinga dikela ndan barnamij bileki mitile wala gal alazi mitil dikela nas pali it al tulei dain barnamij le na longa dingang kilo si kwa kenong udo kundul wala gal kiyang aldinga nas kawaran zi kain kerkel ka

Aso ke braina ke borvatai ben la orre kwaki ke nyen gergel lobi lo ki se kilme isi mo eten sogle do kalang kel na kago ai ben deling so kin ki delding ke ngurya kin area sangalang kire bang kwa ke talye na burun tule ben na mang kwa ke tal dong ye ka embar nga alye na burun to ga le kin ki ka ng abong na ki ka mamang na kwa nyetting lobi lo albeng e milgis na area ng na wosi skola kom ki sen se do kalang una den daraga le ben ki ke nyen albeng gergel ela una en delding mur nyetting bang jual ele na ki ngasiri bungi inal ba dai ngiri kenge le sok de ne en en sok le ki nyetting enam perra ke na dio ka enam pa ka in marana ma songwa ngire na dok pal kio a kidik na maro ngina min e ka en baran ki talie na dai mborun tule ke in e aldog ye a na dok ye na dai mborun e lompi le ke ngi sense dok au na lompi e koro lulan irto na dok au na ki en tongale simon jalo tal ke in na kwa kidal dogi na wajana kingi dog au lompi kise na dog bonus da waja ero una kizi kalom ye diktor apa dogal be ye kise al kwasi da wempi na dog kain e wa kidal kay dogal ye na kien tonsi da kusingi na kain ibra kita sa kay dog a kise ke lul bi lul na tobi to kilo lompi se bas kola kom na kume ze kise alan do kerensi e alan inas longal al badoki dik al uton di kain nasa sargi al ye na kien ba kusingi kise ense wor gal abo kwado wal yene ki entonga sita kuzingi kise elain sabba doki lompisi skola kwa malandogi yenki enjenga ouno doktara zingi alandogi yensi kilma wengol mamana kitik na madogi yei na ki doge nkame nki alkuwa kitkang alkai deldina kai nasi jenga kai dok kela utonga liyena kela kai mbaranga na kai mamanga na kai kabawana kwa pa kital kai dengu nkuzingi do wal kiki enkasa kido galang inlesi kitirkari elalba en dengu nkuzingi kisense kido alamba elase kanas kago lota sa dengu nkawla alang etensok leki na kwa balang yensi karinkal alang awuna kisense uwa walgal abon walgal jurenga kela kan kise asa kilma kai ngila wung na deldin diyon nasi ninjonga dok adi jeki ana sabari gyo adi surjula adi elasi joni dok elatirle aliyene dobi dobi tela sai betona nyanga dobi do bas in kalomye dok alam bakari adi ki duru ba dok ba pa wona na mayne coming al elason tarasi al ki do u basa lompin tabun a kese alam ba au na elalin inarange a elain sabba so ke samin ki borai na man dokai ngabo do aliyene koyonga de kayni a lulna to na dokai nai kane wonga lulna to kayni na dok abanga si kane ei alang utkawa asan kirging on alang sur koyal na kela ko sengale karul ela un nayin in sikanga kien kurokwa alba aba nga gene kien kurokwa alba kien jurana gene kien kurokwa alba kien dola kidge asa sabinga kinga na inna na mai na sa songa tagatini dobi do ital buruntu le kain na kital buruntu wale kain na kital do kwam burungale kien nyetending alang kain jurungale enka egal alkwa ke nas dain tala le keli na ikinga sikani ikien sikas ka wal ye si ye nas uto inam pula na li ense na ngigitia ikien sikas ka ki kan ku rokin si a kanila nas ko ambaru wala jawla kaul wala kainas uto ho ka wala kan ku rokin lombe elangi ene atala adi long na ding iri iri kuse el na nas bago alangi uja na seleri kuse si japo a kinna na makense age so e barnga ke borai na ke borapata eten sogle dogba ye na kel na kago inal ba ke rekundul na na maye ina incoming lole adi ilong na uton jittinga ele songa na ilong uton jittinga ele sa songa is borudio kore wolgal na bule nyetting ki al kainda inda radio wala kainda rangale eki kasin karreti alan u kusela si toga kawe alan u kusela toga kawe eki kas karreti ela lole ilalong al uton si mo ade ke ngasan karri alan ela kusesi kusen akela si toga en kawe inela ki ngasi lompi den temen pia alan wo kan alan juriya kan alan ko kakire kan ki kurunduro ade kusse ke na ela alan den temen kan ki se alan ela kusese kamuna toga kawe ne ki kan safa kai wala ilong alki dente mena kamba alanka kiana ko na perrakeng ne la kuse se kunina ke dayen wologo ngi iri alielom bi dayen ngi wasembel dingi kikin ko na lole ala joba wala ilong al saborin ko wala kauna ke lesin yettin criminal na man dok alan utka alan ela kuse se to ka e kidel la temen kan ela lole wala dente mena kamba na na makwel asan daranga nui kana tarasindi e kid alki ka na kawye la gena sengage wala kela senga age ba inalan lage wala inalan age balan inalan kaw wala inalon ba alan inalan kaw na kidik nama doge kai songon eri kiel kwel alan kirsingo nama kwela lan kirsingo
ete ka ndarangale utonga dinga lelinge na utonga dinga sa lelinge kwa ki ndarangale askemba a kika o report na ete so kule na madok da ngore arita sai hasilenge na arital kene indeling kwa kerna ngore ngale akeba na utonga kitale kinga se da ngore na da nzuru bulo kwa kerna se dok askemba de da mburu dio al inan bule birangu ni da mburu dio orenga songa kai orenga kene sa so gena adias kimba mara kidok al kain aina makigir kila orenga kerna kela si doksa utonga kin ingi ina kinga si wala kinga si songa ingi aina al kwa nyeti ndio kinga si songa ingi na kia ala suru doge na kika yanko na ke ila long ki al kain teme na kenga na ila taala si kaba alang ila si toka kawe kitesa kinga si indelinga wala den teme na kamba na kerna kelel wala utonga kerna gis kiri kurul na kaina dinga kisi kurul al yanga gebada intasle kin belanga na namasa songa tagatini ke gabalai na namaso ka tango sa songa tagatini na kwela nduo bi duo den sursi ingo na alan kidon kwa nyette ngal kan ki kan jenga alan ko en suru ngazi kingo ai ela ari aliye na ete borudio ye nas ayanga ne na kinke kwa kin na in kusen dio karingi nan in kusen dio kuye nan kwa di kidal longal amwage tonga kanie na kwa kidal gal longal abwage gal kisen sengol do aban kwa kanie na kikien to ange ten sokle na kina makwala ande ngara en karang aikin ko sen alken kisen se na inan ingi na ki won kan e wolgal abon kan wolgal jure kan wala abba kan na puro kunyo na kerre ken na kume lompin te bunga sa lompi ko la komal kido kwa kan sa lompi se tare kaw ay intala si kisen se kabala na tare ka wala ken si na utuan yuru sokaw awule do giten sokle asan kalumye daranga ke nes zon yin kika ki kunyirin den dora ye kunyir wala boru ake ngaba torik mara ten sokle na mayene kunyire ele mara adi kring kaungi alande gara karan kin ko dog dien kunyirin se arkawe illa kawe kin kunyira alan kai na kwa diokrite na score kindele wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se kanyinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na surnga se dongoro kindelinga wala ela illa kawe alan kwa den diokrite na barngasi nogoro kawe nambar ngasi dien hurre ko la san dien hurre to ko kawe italy en ko la lankawa in kinna na modu jingoge no meding in kunyir al kawe de ngara kidok akara ba be sina long ko sa so ko kana de ngara akara mo lo ore kin siki de ngore uto sa so ge nice a na jeli ni kika ki ko an kari julo den do ran nice kin asi jumo ko an kari julo min kika an ayenga ayenga al min ka surunga ses ko na en kan ki kuringa kan ti inan kalum mara askerni ba ki kendon akanga ila tinle kendon akanga ki ele bele se wala juro ngale akaru tingi ba eten sokle dama ene daldi idlelinge nakela kwa ki dendon akanga na bela ki kuringa akanga ena na nyet pienga eten sokle duel ba sa ngwa ki al kuria kan kuriki ka kurine ji borwas gemba na kuriki ka wala alji injamel ka umdan umdana borwas gemba na al injamel ka al ilole al kakian na yi boru az gemba kwasi si masil njinden alka kidik alka sultan ang na yi boru az gemba na kidik insi masil njinden alka umda ang boru az gemba jikal mani dingu ndingel se dok ay kal tuka ja kal tari si ya ki sen sam boru asang dayang erin si kai nga nama liya mara injual onda jang la nangji a juwa ba kwa ge karuti ya ilo unas kal ngal tara sen tari ja eten sokle kwa kene tari itikawe ki se aliyay aliye alan kene indelen suru dio naran kene indelen dain suru na dain baru mara yeden sursi onda ya ba santille ya jaruti ba lakin mara kwa kai nasnuyi kai indele karra indua e bali nan ina nan munyin nan turun taren inampi nan kafi indo undalan ye mara yeden sursi ya lutan ye do aslo mbar kwa karren kimen indo undalan ye kwa kai in kai mbar ngana dain suru ngunkuzin kwa kai na jato abani fiana dain suru wal gal dain baru de lo winga kwa kinan kuzin ina kaimba mara jato long apa kinan kiki yonko na wingal long apa kinan kiki yonko na wingal na kuzin a kaimba ka mu ela una duo recipe ya kisense aliena tala ngala lombi ini alang ela recipe ya suru ki kenjenga mara kiete ela usikalula ete atika el na ki kwa ndaraka al daraka na duin bara el na bele kwa na duin bara sino korok a ji el di mbara si ka anjelu kal mending in kwe lalang uto alang eri jagil al duo jidin tebunke wargalal jidin irike kiri apaz ya inki koro pesin din tebunase japa ba
balba elasi jelol ba dimbara ene katab jaroti ne dimbara katab aisa jaroti dok ene jaroti ba aile ye jisi akol ba lolo kidik dok enke aba dimbara elna beledi kwa ene daradio aba dimbara elna densi rai el den sorin elawuna lompe dobi dosi altewa kiden surim bactewa na kiden urre tewa na kiden juru tewa elawuna ke juru sari gas bamba wala sur sari gas bamba ina la gabzi gidim bajja na din erike na jaw asa gisi tollay dimbara insi dok lompe vas dem backe na ini alan erila sefi al yakwel kiden kilma al eten sogle bajal na jongna jegi la barnga al do kiri a pousin te bunjay alanga la kiri ngoro ya sokoro asokoro pesinge te bunne jigiti na tarnga pete pete jona jote ngana njilni na mama nui kiri jevte ina al dimbara sin nokorok jaw ele ki kay la jaga kay kan jaga ke balon bay teran dan so ke la ki sense barnga embele budai ba embele budai ba ye tala ye budai ba ay la lompi ene mingwar ki ki ngora na di ngore na ki barnga nyetin na ki nyetin alba di ngore ta bage min di ele je ay la kiri na man di nga balen na man jona arat nyet jopo arat jofa nyetin alba di ngore na ye na ore na pori indin talay

alamba ye si elele nakide nga jiduo si nakide nganjaw den elele ye kerapi ele ona bike juro kergel bang surunga kergel bang runga kergel bang lompi kergel gipia oregis nyoa lakim mara horriata ke inki surunga kirana lompi duobi duosi dem baj ini orrele ngis kozen birgongo nyettin nangita ala ini sam birgin marana ma erdikele nan kirya horreta shaksi ela jidin ditin diksi ya indin surin ele na egal jisi lompi gi ini asanji ya indin surna jike tara yo alanki duon tara yo wala digal duo den ngari dik bulona starifi alan jidin ngi sito ga jorten ma yisi kari juliti ye kayna jaw wala kay ba sangi si jilngel jari duo elnes inen surin ngari jisi lingel jisi tara gi sangi no bais longi nas duo jisi ki ho wala kerti wala sa duo ki ho wala kerti kinna na makien se ngene kin si barnga ete re pu kierke wala basa ki dombar ya guta kawba wala basa ki juru ngatare akawba al arit kenes ele tongin dembulel boa to wala jidele keri na al din dilila sai na elele jekke na jafona doji ona de mapangle jeri na al jeri al dimbar dimbar aridik kenafi wal gal dimbar udipi na do wal pe jitingale ba tolle ngale kita zaki entaza le ringa adiki lombingi adiki ki mujtama yalke nasko su uto on tolle fina kasbi jisi kangi woi bara jisi ilogala nge ela duong den bele woi ngola minding aliyenes jisi uto ha jittinga fiya di ngorenge kinga niri kinga langiri king e agiri kimbar nga pui kinga ilogala minding ken makira ko ngiri woi ngala enalo bangi dimbar dimbaren e jisi kireng ere nyi wala jise empo ba na yese dok in wose aka bangi jipo den ngri tele ke pesa iwi in wose nga pya ba den ngri le wose apya ba jona dimbara jaw aba ken na ko wonas garnen ka wol gara aba ko wonas garnen ka kidik kan ma wela ngwa bar nga kisense uto ade ke na kan bar nga ke in na surunga si e kawiyele asal badien sa bakin uto abal uto in kelel uto ka kiwa lage kisense kiden ta yakirti in adiyanan sabba adiyanan sabana ko adiyanan sabba imbele su war jawi sen kawe na war jawi sen kawe ne su dombore so nga gut kawe na lobilo dombore dosi dem bac ini dengi talba fi adi borunga ke kem borunga le alkayni ke la borunga ke en kuringa na borunga ke en sita sen nando ke en kwasi nando ke en mujta man nam ke miske nyet bac ini dobi do ke dengi talke ele nas e long ingidi ingiri waldi ingidi lompi ngi mara kia sa tenge nga kain kinel ganun kiri a kinel surun gel ki kain nakaw kain tenge a kinle ala jeriba. Lakin mara iti dintas ki di lompi ngi. Duala ke ba jisesang no kwa wala duala ke ba jisesang lolo kwa. Kiin ke lese alba jaya ina gila dombaren diyo na matirin tonle nga ke. Nes duwa si ujiti aja oba. Ji kiin ke lese alba jaya elal dintas ki di lompi. Mara ina eten sogle. Ki nama karsa apa ki dik elay. Alko akele na menni njuro ki sabato kel dina ko del dinde ngara se askel ngiba ki ka worre por bezat ki kere dio ka kere dio na do real kere dio la ba jena jona jegele zamana ba ilong na ko elenga pale le bayin wolgal wol elenga dokia kele le bayin torgi longal dembio al dembio ababe bombo ma demi ngutu akikela elenga dokia dokia kele ne nyatin kergelge na dem kwa kele jiman do bait farjen kay kaangu ingi kolel erdi ke dili na nosi na kaangu ina sin dem kwa ken guranga si kelle do kaangu ela wuna erdi ke le den samana do nosi na wori ya ngana saka imba mara eten sogle abajel na jogre ete asa inkere pelin wargal keres pelin wargal yene in u ela karza ina ngel na kwa se perrapiana man kwa perraki ilong eten sogle adi ilon na ko unkere dio ko ni fena skere jewli wor gal kere jewi al perra yi ko ngale aba duite na non bi non den kuru am da jorang na enjoa al ko kan na ko ngale yo na enjoa in non en kuru am kala wel benen non wal en kuru am kala wel era bele ake ba ki sense jure nga mara mena na orre ko nyetti lo lo al en ko imbar nga una runga na juru nga palinga ki sense onus joro wase ka interasendi kwa ke lesin yet jawi zengawe ji ade e longness in duon sabaki birgin ade yanan sabba ade skin dindig birgin ay ban in jegil ela dinden sabal ke ay dem boru ele kwa no aninsike lombi sabba kwa no aninsike

kwakisikena addi askeimba kwana wasongaki kwadike namota jurusike na dog Allah kare kidengeleli mara borunku de was belemba borunku was kameba inzeka majiki jinga sa suru serikan mara dingela jiya ukia baile sa ka baile jibe di kiba dai mara kiasa gal tenge apaka en alkai tenge apasa kin si dem azaki den kutin erikain na asa borusike kirgel asanke tarika jiki ngal kelal kelal se alja lakin mara indain kuti inle ala jaba alankay ngindi yojere na ngoram pertiya mara kin kelal janna jo alja kida ngoro alaiba imbele kida ete kida ngore ka ore por kida nama nama kaenga nama ari diwo ngenal ki kere diwo ka nes kawle ne kungi akawle ti ben kungi aska nga bala loke gil mara etel ba loke gil na kwadi kele na do kense nga kumite na kawe kele se ji duorek nama jundul nama yesi al jawna janan gal ji janan ela duo si kal janan al yenes manin dim peira nga kisubu indik dim baray nan kinke way ela real pe nangye din woray ba wala gisi din le ay sirel ba wala gisi din le undul bangi sen kwal dega wala din alas lingel ba kidik le duo dim baray ela janan na ela janyen al janyen kalmara ila duo si janyen wa aise ji si din tongim bulel jegi din tongim bulel jegi na bona ito waja jinan sen jalom indoy aslan kidam burule zato ala ga sake ba de angela leila sabatel na ala ga ke ba aslan illa long eten sokle alan ki kay nama ene kimbar ngan tabung nama dongore jengal ki inan kalom ki inan kalom marabang ellem pal yuro wal gal demen pal yuro no bayare jengal na sitagi nyen tabung nama jafo nama jengal ki koy baye jino ka ngwal ke la karam ngwal ki jel ke na yene jitu akabe aba elle jengi tin nama jongo din tagin tabung dub jan nama jongo na kataba kongore ja kel inan kalom nama mbiel inan balom lompin den sabba ruhian den sabba barnga kisen se kidan worre se keringa bawti ba dayan worre se keringa bawti ba aba ete bona bagila borunga na deldinga aba kwa potangam borujo kera kera kera kwa banju mana kwa nyetkei ade dog ilona taringa borunga liyo kera kwa dog nyetkei lo al dog ilong na tonga kei wolgal won tong al kwa kanena dele kanena kumeri ade ngwele ne dayan borun sa basamang eri ide dio kela ko potanga illa nan gundule ide boru dio nan pessin kay ela borun ko annan no kay na in kalgana kela ko potanga sura kare le baya kiye gisi ela una sin kalnga ding alba ding annan ka be ding alba ding dengi telpi alba jena pe ala kim mara wotanin sabba wolgal surun sabba ki alba to birka na samba si motakka mara dingel denditi na pe aljena pe mara ji aljena skela ko se as jenes ki kom janyenti wajaba eten sokle kina manka ben barnga lobi lo albay kiki enje an kergel dobi doki abas in kumo dobi do barasi bagifia aba dobi do barasi bagifia ne duo barasi den holog les kariti bena ina njundi na sorsi enkea den aba fi albay gena pia maraki al alba amatok aba tokkan na orre tokkan den rital kina eski ngasi wori basin kayinga borwan kay mbaysa kellali borun wakale len siya kawe ba surun sabaki ba to birkan aba kayna elna untar aba untar le kay na kamalengel na yersa kinye timbang untar ko no menin kamalen le ko na kamalengel asiri kay aba kamalen tar le kay na angiring elna yersa jipukala jan dikola jan ay jalum ba din jalum no ital ba lompi bian din ital ke jani ina kalu ba jial ina jalum jial to ko jan no ko na angiring tar dikke gi no surun sabaki ba to birka nas dobi do holokke ela surule surpine allo nangal lomping nandeng ka orre kinana maken se te so le ka kidi lawlu kidain sabba ridi ke na tarasa ba to uto wa irele lanje to bombarnga uto wa de kinna tarasa ke baba ko wonas kerenga mad lompi ela se akwel balanji barasi jan ye lompi gisi na te oba alam bar nga si janan walandi ngore si janan walandi oreng barang uto akitalie ke na pialanji ke la si janan lompi na la kwa ba ye lompi aba lo na ke la uto asen nan ki sense na ingwalang era en piana alan kanane ye lompi kuroske asin tin bela duze alan pia ke la ye lompi kuroske na kuroske na summa kuroske
maraji be ma tinen kirin ku intel direk nan jamel ka inan alum na ka inan alum no jimanen din to bumba enja gel del din kwe jang na lompe teo na alan dog din to bungalan jono gud janas inji wi jisi lompe ayla dombarang ewelpia na alan din to bungin jisi lompe ayla adiyanang ewel tewa duldin kwe si wadam sila ewel kwe wala adiyana kenna le wadam sikwe na asan kyan azbaba jalom kin adiyana dogalele ayi na kan alan do ajo ubanas erdik kan kishin jindelen putton din nama den asde la se baz yawal ki sensi lompi ge den tala yin elan dimbaray lompi ne esko balan din ti puto yene dimbara baz ya no lompi ngwala manin dimbar si joyi namas le akir ti yongi ela unne lompi za to joyi ngi lompi za to joyi ngi kem kona za to joyi ngi sge ingwa manin dimbara nan kape kape ba yese al joyi ela unna ka ewa abanni fiani jisi janan bakasi na janan kaanu alba ko ngutu agena janan na isi kana ewa mara dombran ki do akelele duldin ko ene elna remembia duldin ko ei na elna dombra kele se remembia na avado gjegila kidik longa diang alki wa ki mitil ingamia kinkien se agi nation ko alku wa ki mitil ingamia duot na koronga pibe kie abo duojal na ko so ngwajumo na kene kene ji ngon sin jo duotal koranga pe bekie baisi ngwa alba lompi delin duotal koranga pe delin dio nyet inankie a alba allah delin koranga pe ba na adilor na ken kwade al allah keringe ken kwade no kuldian kwage na kwage na dombor ngasi yenge na rimmen kawe na duo ake bazan ke lompi gari nenga duo ake bazan ke allah gari nenga dobi do alba khalige na lompi tewaye sina lompi pia adi duldin kwe adi baymi adi kei koromba pi min iri ambiyana je namani doyel ela wona jila gal abay kingun kiena alma bagalat mono benjamel ba lompi ko an lompi delling na kela kulinga na duldin kwe lompi en kwa duldin kwe bi duldin kwe si al ewa al nyetin koronage tay eten sole de ka elne walan dombore ninan remenga eten sokle gile jame ngidi dio ka koron ta garan abadi kinana wa belenga amma ngage bar nga kisense na kinkel kwa ona dombore asi gutka ki kere dio ka ngana kuro wega kere dio ka ngana na tok tok kurel kelal duo elnes ki ngasi kere dio rivi dio illa nesin kwalba inan jang na inan jang na inan jangal tawra juro le khalas na kere dio juro tawra juro jikal nungi ene na inan jasan asan kawlo i joengi kawlo murre asan jiman na kawlo al kyal jeyi e bet tawlo to le ko al jeyi al keren den kawlo lo dio ela ita na school miri mire wala mirgo mirgo wala ka ka na hawa tabi akebo al na manni fena kere dio juro na tawra tawra ya juru kayla pali wala kwadi sa kenga na kere dia kurulba kwadi kuruna kwadi sa kenga na kurulba bar nga kisense kelang in kar sa lukuro ewelang ewel ka wela la inwa ji dobi dosi denga jilelbo ital den tas ki del lombi a jilelbo ba jundi bas enalang na jigal dobi do dosi den elang le fak ka dosi dosi korongari do wal do itinele dosi del na kisembi adi indodingi nela dosi duiti nela dosi dele na khisem verigal indodingi na duiti nan dosi dele na khisem bi ina bako wa udo korraban ila dosi kidem ba jonde nan maraye le akwasi asa koran paliti ya utonga to lenga njay na skwasi koran paliti ya ay duwe ne to lenga bi na ka dombres donke na ay duwe el jitivi al jittinga nan soma bi na ka dombre donke le ari kenas kwasi kergel pide ji nake bon awuna simmon ni bang marale ji nawas gerri ay ette dombretal undul nake dem bele wal gal kiden shahar gis kasi mudon ko sekin pi ay kwangi wala ay sabayla na inal lake nake ngwa ka ngwina kwa se kerin kele na torin ngalimbo ki kibi ngal ala kan na asa kirgin inal bas dombre kirgin nake aba dosi lodi goyi yel bay longal kwa nyete si woyina inam pya na inam pya kando kedo gendalang dombre dio leji mara aba indori gi nene na indori gi nene ken kwa okin kora kergelge mana gile na ma jonnas nas garin en jawal gal nas gize en ja
ay duwa dik den sa basonga te ay naka dombre ay bo duwa na dora te ay kwanzi akwel bake ba apa umana in balle akhna bas gari nga kore njuru gout siyaw nama agil yen duwa indombre sa sa gout piye al inan piye ay ay long kangungi wala kangi indombre la diyo nante ay namas gali duwa dik indombre sa gout piye namas dogja nama du jogil hi indombre asa indu gout mena dogi nan tolle kangi albas gout ya ji namas jumbo le adense ay digi nado kibaji duwa ke basan duwa simbelenji alba insi juni na inlejel na insi juni no maafi kalam zede lompi na kwa wa lompi duwa bidesu horreni olgaldeng baj ini alan kieke kin kina ma inkame menin kila zee doge tingtuwa ja kina ma inkame nge tenso alan au kwa nyetting ne yorunga palingyel alan ge yorunga ay palingyel ki kayong utonga le nyetting baker gel kang marasurun sabba alan kawungina barun sabba alan kawungina to birkeng borun sababa to birkan anan tirigen ni duon el balang jista le kari indona ina long na gina ina jalam indoke ina ala mamma no el do di la ore oren city wala dingo reba ay undunas gisina mbeleng ade dog dingo rey na undunas gisina mbeleng yese asa ange el do dayngo reba na el do dog dayngo reba na man min kari lo le jawngal gari mi das kwasi kelo utapi kin nama bilang kese ay barnga kisense alang awki na guta si kurgulo nak surunga se koyngi ay dobe do se kiken kergel ela un aba jinjelol ela do koronga ela do koronga jisi gato aljusa jisi ability aba al jinjelol ela do koronga jidi woro kay jonde nan kin ma kense age nan kete barnga kisense dobe do lan den tabunja barnga ki credit yoka mara eten sokle al di badin ka kwadi kurul na kwadi kayngi sena credit yoka ina skuringa na akurul ba ay buro tawro buro ne deldi si bagil ay na lompin ke ngu tonas bi so ngwa kwa ay si kiwe na kwa ay ken kwa de do le za to ko sindia kwa la san ko sindia da ki kayin san alba do imbarasi jika jang na jika jamba na ki aja na jika aja na ka aja na ka aja no ko imbar nga juro nga boli ari apa ital ki da ngiri ke ring apuna ring jitti alangi suru bawe ngi elan pal jitin jiti ela in wire so jiti wire so jitin alan do jidi lo al jidi ngi ne jidi la jara do el nay to ko jawe ne kra jawe ne jidi lo o ne kin jenna ke la se am ati janena le janena ru genna ba ngi suru nan do yei al ji el jana ki muto si mo ke la jawe ne ki do kin tar nga nyet jaw si mondi habes do janan ko janna janna ne do el nay to ko ja inan jwaba ai indo kasike ka dorai ayla ina towaja olan nakade erit oyenge ilona ngaltalai nalom bingis kwa kinguta kin sala jonde ba min din surna man kin dorana man kin mine asa yangala jonde ba ilola la kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ngana duela duin tala la se bo walga duin wolok se bo inan waba ai alam perdelit oyenga lan kadok ona in enaye walga erita sa ke nay ka jurro wala sin sin in wa ay gel ida jong nama ida dimbara si jeng nama dimbara si jena dimbara si jogor gor de khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yoro lo raz yamba kaduo toksa samme baka sabba o roksi samme en nana ma ken singa kelaga meni ngalang ritin de ngoroka aliye kise ay sa yekin si wori na ay sa yekin si rigel nal kwasi jundi deldin diona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle al na mani fiana min tori nas kayna surnga se inkela sultanan dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake basa ke sultan inke ankora fakre ngindere sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan ba ilal ke miskina ko ambe ba sultan ba ilai ki sense alki kwang dere loke na tondok oba torigin ke ankuringa ba dombare le jawngi torigin ke ankuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens longal borun den kuri tore tongo juda lobi lo alba ke enkel daga kayda ba ki ke enkel daga rajil pugo ankarale ungi taro ankarale ungi lo baudio le kriti ke adiyo la ikiriti tonga ngomba na masingi la surusi de lo wenga na